0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kareb.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
7: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
8: Nagsalon admittente lang nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasulod na ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus. Alaw-alaw.
13: Kapili nga nito.
14: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
15: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: Drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: licensed vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Medyo.
2: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: Song brought to you by Novelino. Parado at special with Novelino, my wine and only.
5: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
6: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang bata ang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap mag Celine Plus araw-araw.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1 OPM here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 ang pagbabalita para sa ating Balita 1. Umaasa si Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang presidential election sa 2028. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara sa isang media interview sa The Hague, Netherlands, matapos na matanong kung handa na ba siyang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ayon kay Vice President Sara, dahil nagdeklara na siya ng kanyang intensyon na tumakbo sa naturang halalan, siya ay tinuturing na ngayon na presumptive candidate. Umaasa na lamang anya siya na magkakaroon ng pampanguluhang halalan sa 2028. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. Make it exactly 18 down 8. Good morning.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. 1 OPM Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It's 9 o'clock.
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: mainganyo ang ating mga kabataan na magsakat, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran.

ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka. So ang ating direction is nga bukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo, maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.

0: Ngayon sa ating buhay.
1: Ito, project na to, it will breed innovation. I think the direction ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
2: Kung hindi natin alagaan ang ating kapaligiran, hindi natin alagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho ay nawawala.
3: All right, magandang umaga po mga kaibigan. Yan po ang ating kagalang-galang batang-bata, matalino at kasinggandang lalaki ni paring Jojo Samson Pascual. Mga kaibigan, ito po ang palatuntunang serbisyong maya sa umagang aray ng Wednesday.
4: Last week nag-birthday si ano, 'di ba?
3: Sino?
4: Si Governor Cristian Del Rey.
3: Ayun nga pala.
4: Oh, April 29.
3: Happy birthday, yeah. Gov Eswa. Ah, CY.
4: CY, yeah. Okay.
3: Sasanay ako doon sa Eswa kasi.
4: Isang taon pa lang kasi.
3: Isang taon pa lang eh.
4: Isang taon lang tuloy.
3: Force of habit pa eh.
4: Ay, biro mo. Tama, diba? Size na pala ngayon ano?
3: Oh, May 6 na ngayon eh.
4: Oh, oh. Eh, eto na. Oo, oh, sige.
3: First, when tapos na yung ano eh, when I was small and Christmas trees were tall. Oh, di ba?
4: Oh. Good morning, good morning.
3: Ay, meron tayong weather report muna.
4: Oh, banatan na muna natin 'to at
3: tirahin mo muna.
4: Habang nakikinig ang buong sanggunian panlalawigan sa sa ano natin, ano, sa Kapitolyo, si Ma'am Banjo daw, nakikinig daw sila.
3: Ito, good morning, Ma'am Banjo.
4: Oh, ito, alam niyo naman, may bago tayong anong tawag dito, segment.
3: Oh,
4: feature, bagong news, feature. Oh, dito sa ating mga programa sa Serbisyong Mayap. Eh, ngayon eh tayo nasa ano ha, 96.1 at para magbigay sa atin, aba, medyo gumaganda yung panahon yata ano, maaga pa lang.
3: Mapali pa muna.
4: Mapali pa muna para magbigay ng weather update.
3: Sige.
4: Ito
3: sige.
4: Kasama po natin ngayon ang ating resident, meteorologist si Sir Alvin John Wong Jr. Yan, good morning Sir Alvin.
5: Good morning po, good morning sir, good morning po sa mga nakikinig.
4: Yes, kahapon nung tayo magka-usap din kahapon, nagbigay tayo ng weather update sa kabilang programa natin. Sabi niyo ho, may ano eh, may dalawang
3: binabantayan.
4: Binabantayan. Ha? Ito po ba 'yung nabantayan natin ang nabantayan talaga natin ano na hung ano, update do sa mga LPA na namumutawi. Oh, namumutawi sa bansa natin ho. Opo, sige po.
5: Opo, nun po sa ating binabantay ang dalawang LTA, so napag-usapan nga natin kahapon. Hanggang ngayon po, si LTA 05A, unlikely to develop pa din po siya.
4: Mm-hmm.
5: At kinuhan pong LTA 05B kahapon, formerly LTA po siya, nag-transition na po siya or nag-intensify na po siya sa tropical depression.
3: Nabahan ba? Tropical at depression na siya.
5: At of our current forecast.
4: Mm-hmm.
5: Na-expect po natin siya na mag-develop into tropical storm as of Japan Meteorological Agency.
4: Mm-hmm.
5: So, ina-expect po natin siya na mag-intensify as high as tropical storm.
4: Okay. Yung ano po ba yun, yung track niya kahapon din, sabi nyo, direktang ano eh, no? Makaka-apekto sa lalawigan natin po, itong si pangalawa.
5: Opo. Kaloy po. Pag umasap po siya ng PAR, papangalanan po natin siyang Kaloy locally at ang international na panining po niya ay Hagupit.
4: Okay.
5: As of today po, at as of our current forecast, unlikely po kasi na balutermine natin yung track niya. Kung medyo magulo pa po siya sa mga models natin,
3: magulo
5: hindi natin
3: pa
5: alam kung mag-westward siya or mag-northwide.
3: Oo, magulo
5: so,
3: pa siya.
5: So medyo uncertain pa po tayo doon. Pero ang certain po na mga mararanasan natin dito sa Tarlac, magkakaroon po ng expect natin ng significant rainfall pagka pumasok po siya ng PAR at kung mag-intensify nga po siya ng tropical storm, mag-expect po tayo ng rainfall na makakaibsan po sa drought conditions ng probinsya sa ngayon.
4: Yun naman ang ano, kagandahan noon na Sir Alvin ano, na may dala-dala palang ulan itong si ano si Future Kaloy. Future Kaloy, papasok pa lang eh. Yun ang ano, magiging kumbaga kay Scalerong Willie, parang may magandang maidudulot naman siya dahil nga panahon tayo ngayon ng tag-init, no? Tag-tuyot, no? El Nino ito, malaking ano, no? May tulong na idadala siya sa mga magsasaka po natin, ano?
3: Pagkaano, kay Escaleran Joe, siguro ay tanong natin kay ano, kay Sir Alvin, mm-hmm. ano? Yung nakikita mo ngayon, nakikita nyo ngayon, Sir Alvin, yan po ba eh posibleng magbuhos po ng ano ng ulan dito sa ating sa lalawigan, sa Tarlac? Posible ba yan magbuhos ng ulan in the near future?
5: Opo. In-expect po natin siya actually, lalapit na po siya ng Pilipinas ng May 11 to 13.
3: Ah.
5: So kung yung magiging track niya po, hopefully westwide or padiretso po sa atin sa Luzon, dito sa northern portion ng Pilipinas, hopefully po, pag ganun yung track niya, magdadala siya kahit hindi ganun kalakas na ulan, at least significant po na rainfall para ma-instal natin
3: yung
5: drought conditions na po. Pero yan. Pag nag-northwide po siya, pag umakyat naman po siya sa taas, which is normal track pag ganitong buwan ng Mayo, lower chance po na magdala siya ng ulan.
3: Kung mas kung sakali man magkaulan, Sir Alvin, yan ba eh, malalakas ba, thunderstorm ba, matagalan ba, o ano ba ang in-expect natin?
5: In-expect po natin, magdala po siya na
3: naputol.
5: Hindi po sa dala ng bagyo.
3: Hindi bagyo.
5: Local convection po kaya.
3: Mas nakakalamang Sir Alvin na ano, mas nakakalamang na parang thunderstorms lang ano, mga intermittent lang ano. Okay. Sige, maraming salamat po, Sir Alvin. Paring Joe, yan.
4: Okay, yan. Thank you so much. Bago natin pakawalan si Sir Alvin, baka makapagbigay siya ng ano, ng lagay ng panahon natin ngayong araw na ito.
3: Sir yan, Alvin,
5: Opo. So, sa ngayong araw po, ang temperatura natin, no, ang ating heat index ay naglalaro po ng 38 to 40 degrees.
3: Uy, medyo mainit siya, ha?
5: Ang conditions natin ngayong araw, 26 to 35 degrees maglalaro ang ating temperature. At meron pa rin po tayong pulupulong pag-ulan kung maghapon, lalong-lalo na po pagdating ng alas 3 and alas 4 onward, maaari po tayong makaranas ng localized thunderstorm. Ito po yung biglang bagsak ng ulan.
3: Okay.
4: Okay. Muli po, thank you so much Sir Alvin sa weather update natin ngayong araw na to. At bukas, no, kung may time po kayo para para maano po natin ano kung masubaybayan kung nasaan na si ano si itong si Kaloy. Okay po.
5: Opo.
4: Sige, thank you Sir Alvin.
3: Yun, si Kaloy. Mm-hmm. Si Kaloy ang inaabangan na. Yun, si paring Kaloy, yung kasama ko sa banda yun.
4: sa amin naman, yung kasama namin dati sa Kapitolyo, si Tang Kaloy.
3: Oo. Asan ba yung relo natin dito? Mukhang sinanla na yata. Wala.
4: Wala, hindi tayo.
3: Wala na.
4: Hindi pa tayo nakakabayad.
3: Wala pa yung relo natin dito, nawala na. Oo. Okay, mga kaibigan, ano po, yun po ang ating weather report ngayon. Magandang balita rin kay Escaleran Joe. Ano, oo, ha? May inaasahan tayong ulan.
4: Eh, kahit pa
3: sakali, kung sakali.
4: Maibsan.
3: Huwag lang sanang umakyat ng, kagaya na sinasabi ni Sir Alvin, huwag lang umakyat ng diretso ng norte.
4: Oh, kasi
3: mawawala yung pag-asa natin.
4: Possibility na umulan, medyo malabo na. Mababa yung porsyento.
3: Ano? Bumalabs na yun.
4: Bumalabs. Yan.
3: Mas maganda yung ano, kahit papano, ulanin tayo, magputik ng konti yung kalsada natin. Mm-hmm. Yan, ganun.
4: Tapos si uhaw na yung ating ano, luka mga kalupaan ano.
3: Tapos makita yung mga ghost project na ano na 'di ba? Yung mga drainage na
4: mga drainage.
3: Drainage na hindi tinapos, na hindi inumpisahan pero bayad.
4: Oo.
3: Ha? Oh, marami niyan eh. Oh, sa Tarlac kaya meron 'yan.
4: Eh tingnan natin ano.
3: Pero marami nagdududa eh. Maraming may duda, mga kaibigan, no? Okay, anyway, abangan ho natin 'yan. Pero yung nakakasigurado tayo diyan, yung mga findings ng COA, ng mga disalawan, yun totoo 'yun.
4: Totoo 'yun.
3: Milyon-milyon.
4: Alam mo ito siguro dahil napag-usapan na rin natin 'yan, dahil sabi ko nga Siguro dahil itong mga trolls eh
3: hindi umihinto.
4: May sirena no naman, ano? Mm. Ito sa nakikita ko nga pag may isyong ganyan na lumilitaw, no, sa mga may tinatago, naglalabas sila ng mga
3: panakip.
4: Panakip tama. Yan. At ang alam mo ito, ang laging puntirya nila ay ang Tarlac Provincial Hospital.
3: Oh, yan, meron na naman nga eh.
4: Oh, no, na ito in Fairview naman.
3: In Fairview.
4: In fairness sa ano no sa ating Tarlac Provincial Hospital, eh ako saksi ako diyan eh, no.
3: Ako rin saksi ako diyan.
4: Yung ano, yung kumbaga yung pagbabago diyan, no? Nung
3: transformation.
4: Oo, yung mga nakaraang dekada kasi ano na to eh. Institusyon na ho ito.
3: Ay, dako.
4: Diba?
3: 103 years na yan eh.
4: 103 years na ho ito. At yung mga pinupukol na mga issues nga dyan, eh puro ano lang to, mga recycled.
3: Mga recycled na issue na kadalasan naman. Eh, alam mo, may mga nakausap tayo noong nakaraan, di ba? May mga na-issue na rin na... Yung mga, sa mga doktor, ha? May yung mga noon na kesyo daw yung mga doktor sa ER, sa emergency room, may mga bastos, nagbumura pa daw. Eh, meron akong nakausap dyan eh, na nagsisisi. Yung mismo nagreklamo, ha? Hindi ko lala mabanggitin yung pangalan. Nagsisisi. Bakit?
4: Yes.
3: Bakit nagsisisi?
4: Bakit?
3: Eh, kasi yung palang pag ano niya, paglalabas niya ng issue na ganun, politically motivated din.
4: Yes.
3: Oo. May inutos na ako mupong kaya eh. Kilalang-kilala raw yun. Eh, yung nagutos sa kanya, kilalang-kilala. Gusto mo, sabihin ko yung pangalan.
4: Oo, oh, sino?
3: Inutosan daw siya ni ano, nitong...
4: Si Tanda.
3: Yun, no? Inutosan daw siya na mag-ngak-ngak.
4: Eh, siya nga dun, di ba, nung nakaupo siyang ano, nanunungkulan pa siya, may posisyon sa gobyerno.
3: Eh, dun niya dinadalo yung mga pasyente.
4: Yung mga nagpapatulong sa kanya, no?
3: Oo. Oh.
4: Ito kasi nakakasira ng discourage.
3: Itang matuwang ita kasi netinok nang.
4: Oh, correct. Hindi ngayon na tumahimik na naman kasi wala na silang programa.
3: Ay, wala eh. Tinanggal yung programa nila eh.
4: So ito para lang ano no, para mas maintindihan po ng mga giliw na taga-subaybay natin, taga-pakinig ano. Ito naglabas po ng official na pahayag po ano itong pamunuan ng Tarlac Provincial Hospital.
3: Sino ba ang chief of hospital ngayon, si Dr.
4: Si Doc Archie.
3: Archie.
4: Archie Reyes ano. Ito kailan lang nakausap ko to eh no. Hindi namin napag-usapan to, yung ibang bagay na pag-usapan namin. Ito ho no, para in fairness naman Provincial Hospital. Ko na.
3: Basahin mo.
4: Makinig po kayo dito, i-Englishin mo.
3: Ano kung ganun gusto mo ka.
4: Repeat after me. Hayag mula hospital.
3: Official
4: bubuloanan.
3: Ano ba yung mariin?
4: Mariin para madiin. No?
3: Sige.
4: Pinabubuloanan ang mga kumakalat na balita hinggil sa umano'y insidente ng mga kapabayaan sa mga pasyente at mga kaparehong pangyayari na walang basihan. Nais naming ipabatid sa publiko na walang katotohanan ng mga nasabing aligasyon.
3: Yan.
4: At ito ay malinaw. Nagawa-gawa lamang.
3: It is clear.
4: Yan. Gawa-gawa lamang.
3: It is only manufactured.
4: Yan. At bunga.
3: And a fruit.
4: Siyempre bunga,
3: eh, di ba?
4: Nang malisyosong layunin.
3: O may malicious intent.
4: Isinusulong ng mga taong may masamang hangarin.
3: Being

0: driven, being driven forward.
1: By sinusulong eh. Masama, by the hold-upper. Di ba masama, hold-upper? Masamang hangarin, nasirain ng reputasyon ng ospital.
0: To destroy the reputation of the hospital.
1: At ng mga namumuno nito.
0: And those who lead it.
1: Yes. Mm. Kami ay nananawagan.
0: We are calling the attention.
1: Sa lahat na maging mapanuri.
0: Of all, to be very cautious.
1: Huwag basta-basta maniwala.
0: Do not...
1: Just.
0: Hindi, basta-basta eh.
1: O kaya nga, just.
0: Just, to believe.
1: Sa mga beripikadong impormasyon.
0: To the verified information.
1: O tinatawag na fake news.
0: Or yan. Those are who, which are called fake news.
1: Mahalaga ang pagiging mapagmatsyag.
0: It is important. It is important to be in surveillance. Magmatsyag eh.
1: At responsable sa pagtanggap.
0: And responsible in receiving.
1: Wag yan, no? Baka receiving. Receiving. Tumanggap tayo, ha?
0: Hindi, walang maleta dyan.
1: Sa pagpapalaganap ng balita.
0: In the spread of news, of spread of information.
1: Yan, ito. Lalo na kung ito ay may potential.
0: Especially if it has the potential.
1: Na makapagdulot ng takot.
0: To bring fear.
1: At maling agam-agam sa publiko.
0: And wrong cobwebs.
1: Hindi, bakit agam-agam?
0: Agiw yun eh. Agiw pala yun. To the public.
1: Oh, yes. Sige. Amin ding dinidiing, binibigyan diin.
0: We are also giving pressing.
1: na ang mga nagpapakalat ng naturang maling impormasyon.
0: That those who are spreading wrong information.
1: Ay pawang mga hindi beripikadong individual.
0: They are not verified individuals.
1: O mas kilala sa tawag na trolls.
0: Or those who are identified as trollilings.
1: Yes, na may layo ng maghasik ng kaguluhan.
0: That have the desire to spread the tumult. Mm-hmm. And
1: kakalalam na tumult, ita. Magdulot ng kalituhan.
0: Magdulot ng
1: kalituhan.
0: And bring
1: tolits.
0: Kalito.
1: At manira ng institusyon.
0: And to destroy the institution.
1: Ang ganitong uri ng paninira ay walang basehan.
0: This kind of destruction does not have any basis.
1: At hindi dapat pinaniniwalaan.
0: And should not be believed.
1: Nais din ng Tarlac Provincial Hospital at ng mga namumuno rito.
0: It is the desire of the Tarlac Provincial Hospital and those who lead,
1: natiyakin sa lahat,
0: to assure to everyone,
1: ang patuloy na pagpapatupad,
0: the continued implementation,
1: ng pinakamataas na antas ng pag-iingat,
0: of the highest level of care,
1: professionalism, at kahusayan sa pagbibigay na serbisyong medikal,
0: and efficiency in the
1: service Medicare.
0: Yeah. And efficiency in providing medical care.
1: Oh. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat pasyente.
0: The safety and welfare of every patient.
1: Ang pangunahing prioridad ng hospital.
0: Is the primary priority of the hospital.
1: Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng itinakdang pamantayan.
0: By way of following all institutionalized procedures.
1: Yan. At proseso sa pangangalaga.
0: And processes in caring.
1: Ang TPH at ang mga namumuno rito ay patuloy na maglilingkod.
0: The TPH, Tarlac Provincial Hospital, will continue to serve.
1: Na may integridad at dedikasyon.
0: With integrity, dedication.
1: Para sa kapakanan ng mga Tarlakenyo at Karatig Pook.
0: For the welfare of the Tarlakenyos and those who are living nearby.
1: Yan. So help me God. So help me
0: parang
1: God.
0: Parang ano eh. Parang out of office. Eh.
1: So ito po. No, yan, yan. Pinagaan lang namin ni ano, no, ni Kay Escalerong Willie. No? Masyadong ano ho. No? Masyadong
0: blatant.
1: Unfair. Blatant. Yung mga lumilitaw na paninira. Na, sabi ko nga, sa mga nagdaang gobernador pa, kaya ano pa yata yan eh? Keng Tangmar Ocampo pa yata, Tangapit puro.
0: Alam mo, basta yung mga nagdaang na panahon.
1: Ba't pinupuntirihan nila itong
0: pinupukul yung ospital na yan eh. Pero ito ang importante dyan kay Escalera John. Mga kaibigan, ito pakinggan po ninyo. Mm-hmm. Ano mang putik ang ipukul sa isang institusyon na nangalaga sa kalusugan ng mga Tarlakenyo for 103 years, wala po tayong dapat na ipangamba eh. Huh? Ang dapat lang nating tingnan kung sino ang mga tao na nakaugnay doon sa paninira dyan sa institusyon na yan. Paano mo sisirain ng isang institusyon 103 years na nag-i-exist? Correct. Eh kung talagang yan, ha, eh kung talagang yan, kay Escalera Joe, mm-hmm. eh, may hindi maganda ang serbisyo at hindi efisyente, eh, di matagal nang ipinasara yan.
1: At hindi babalik-balikan yan ng mga kababayan natin. Correct. Kasi yan lang huwang inaasahan nilang ano eh, no? Na government hospital dito po sa lalawigan natin, maging yung mga district hospital po natin. Ano? Oh. So, kung kayo maninira dito sa institusyon nga na sinasabi namin, ano, eh matatakot ho yung mga kababayan natin. Hmm. Di po ba? Alam mo, kahapon, may DPCR na naman kami. No? Hindi pa kami tapos sa TPH, pero yung mga district hospital. Hmm. May nabanggit nga no, na umabot kami dun sa mortality rate ng mga nadadala sa ospital.
0: Mortality rate, yun po yung bilang mga, ng mga namamatay, yes, mga kaibigan. No?
1: Yung sa mga district hospital, napakababa. So, tinanong ko kung ano yung rason kung bakit may namamatay. No? Hindi naman maiwasan yan.
0: Kahit siyempre, may sakit.
1: Karamihan pala dyan, lalo na sa mga government hospital. Mm. Halimbawa, no, dahil nga sa takot, halimbawa, itong linalabas yung mga
0: pananakot.
1: Ito, no, pananakot. Mm. Eh, ikaw ngayon na nabasa mo yun, may sakit ka, hindi ka magpapadala sa ospital. Hindi ka naman, ayaw mo naman padala sa private kasi wala kayong
0: takot-takot yung tatakot wala kayong
1: panggastos.
0: Wala kang job eh.
1: Titiisin mo ngayon yung sakit. Ngayon, yung malalana
0: ka, mag-grabe na.
1: Nung mag-grabe ka na, doon ka,
0: dalayo na ako, Hana.
1: Magpapadala, no? Kaya itong mga mahal mo sa buhay, dadalhin ka na sa government hospital, sa TPH, ano. Karina ka mirasan.
0: Ngayon, ito ang bottom line dito, ganito lang. Ano po? Kasimple eh. Ang isang nagrereklamo, kung talagang tapat at talagang totoo yung nirereklamo niya, ilalabas niya yung tunay na pagkatao niya.
1: Tama.
0: Di ba? Halimbawa, ako, meron akong reklamo, hindi na sa Tarlac Provincial Hospital. Halimbawa, sa ibang ahensya ng gobyerno. LTO man yan, o BIR man yan, o kung saan man. Okay. May reklamo ka, halimbawa. Eh, kaya nga yung reklamo pinapasubstantiate ng letter of complaint eh.
1: Yes,
0: pipirmahan nung nag-complain eh.
1: Ang dami na naming na-action ng ganyan, ano? Kasi member ako ng grievance committee, ano? Kung may mga rinireklamong mga empleyado, no? Kaka-height saan man, at saka dito sa Tarlac Provincial Hospital, ina-actionan ho namin kung may katotohanan. Ngayon, kung ang nagrereklamo po ay Facebook na troll, hindi po ba?
0: Edi magreklamo kayo sa Facebook.
1: Ang amin lang ho dito, may tamang ano ho, no? Kumbaga forum. Tamang forum na kayo po ay makapagreklamo.
0: At saka tamang procedure.
1: Oh yes.
0: Hindi yung kinuwento mo lang sa kapitbahay mo, yung kapitbahay mo naman pinost niya sa Facebook. Well, pare-parehong walang pangalan.
1: O parang yung sa ano, di ba? Ako, muntik na akong maniwala dun sa kamakailan lang na yung rinarant niya yung ano niya, yung bill niya from 700, naging 7,000.
0: Fake news
1: pala yun.
0: Saan?
1: Sa ano, sa social media.
0: Ah, TPH
1: yung, pinagmumura yung gobyerno at ang Meralco.
0: Meralco.
1: Yung bill niya sa kuryente, ginagano niya dalawa from 700 to 7,000. Eh, nung my screenshot, magkaibang ano pala.
0: Magkaibang ng papel.
1: Di ba?
0: Ano mo yung kalokohan ng ibang tao?
1: Kung, no? Kung mapanood mo yun at mabasa, talagang maniniwala ka.
0: Maniniwala ka na.
1: Maano ka, kumbaga kasusuklaman mo yung...
0: Madadala ka na.
1: Mabuti
0: na lang dito sa ating lalawigan, marami yung mga wastong pag-iisip.
1: Mm-hmm.
0: Hindi agad naniniwala doon sa mga trolls na nagtatago sa kanilang mga fake account. Kung kayo, matino talaga kayo, ha? Kung talagang you are well-meaning, kapag ka kasi nagreklamo ka, ibig sabihin, meron kang gustong baguhin sa sistema.
1: Bukas naman po ang lahat ng mga
0: naman,
1: departamento no, sa Kapitolyo. Kung meron po kayong mga ganyan sa suggestion, no, kaya kung may man nakikita kayong mga pagkakamali, yan po yung ano eh, no? Bukas po ang ano ang pamunuan ng TPS para sa mga
0: alam mo
1: ganyan,
0: nakakainis lang yung ano eh eto tayo no pinipilit nating maging maayos maging makonsuelo yung ano yung mga tao yung mga pumupunta sa government institutions na mga nagpapagamot sa Tarlac Provincial Hospital pinipilit natin na sila ay mabigyan ng ginhawa sa kanilang karamdaman. Pero ito naman yung ibang tao, pinipilit na sirain yung ano yung institusyon na nagbibigay ng serbisyo. Mm-hmm. Ngayon, ang diferensya pa dito sa mga taong ito, nagtatago sa mga fake account.
1: Mm-hmm.
0: Kung talaga, sabi ko nga kanina, inuulit-ulit ko, matagal na namin sinasabi ito, mga kaibigan, dito ho sa programa namin, ha? Natin. kami ho nandyan sa Facebook, nakikita nyo ho yung pagmumukha namin. Gano'n ho kami kagandang lalaki.
1: Maliban pa doon.
0: Ngayon, kayo, pilit kayong nagtatago sa litrato ng mga aso, mga bulaklak, mga pusa, yan ang inyong profile picture. Eh, sino ang nagre-reklamo? Yung pusa. Anong klase kayong mga tao? Alam nyo, nakakapag-init kayo ng ulo eh. Alam naman natin kung ano ang inyong gusto eh. Alam naman natin kung ano yung hangarin ninyo eh. Unang-una, bayad kayo. Bayad kayo! You are paid. You are being paid. By your bosses. Ha? Yung mga boss ninyo na ang hangad, eh manggulo. Ha? Yung pera na ibinibigay sa inyo, na pinapalamon naman ninyo sa mga anak ninyo, sa mga pamilya ninyo, na nanggaling sa kasinungalingan, nanggaling sa kawalang hiyaan, yan ang pinapalamon nyo sa pamilya nyo. So, paglangin ng mga anak nyo, ang magiging trabaho nyan, ganyan din, fake news.
1: Correct.
0: So, pinalamon mo ng fake news eh. Di ba? Sensya na ho kayo, dun sa mga nagiginig sa atin ngayon, sasabihin nyo, nanggagalaiti na naman kami. Talaga nakakapanggalaiti ho kasi ang ano.
1: No, kasi ulit-ulit na lang, layo pa naman ng eleksyon, di ba?
0: Ang totoo niyan, pagkatapos ng eleksyon, hindi na nga tumigil yung mga yan. Tumigil ba sila? Hindi naman. Kaya nga, ito hamon namin, matagal na ho naming hamon ito. Kung talagang may mga kayo, may mga ebidensya kayo, ha? May mga resibo kayo, may mga ipapakita kayong mga evidences, dokumento man yan, lumantad kayo by all means. Ang Facebook, libre naman eh. O, picturean mo lang yung ebidensya mo, tsaka yung mukha mo, nandyan ka. Talaga, may maniniwala sa'yo. Pero kamo, yung may mga matitinuang isip at kumpletong kaisipan, sinong maniniwala sa tao na ang kanyang profile picture eh, bisikleta o kaya motorsiklo.
1: Tsaka AI yung picture. AI, diba?
0: Yung picture.
1: Obvious naman.
0: Oh, kitang-kita mo naman eh.
1: Hanggang ngayon nga, kung meron nga hon talagang mga ganitong reklamo, wala naman pong dumadating sa pamunuan ng TPH, di ba? Kung may mga lihiti mo
0: formal.
1: Gawin niyo formal. Pwede kayong tumawag sa kung natatakot ho kayo, no? Kaya lang minsan itong 888 na to, yung pwede kang tumawag sa telepono mo na doon sa 888, national ito, ano?
0: National.
1: Kaya lang ito, natitrace
0: yung call?
1: Hindi, na nagagamit siya. Kasi hindi mo pwedeng ibigay yung pagkakakilala mo
0: doon, ano? Pwede kang mag-anonymous. Actionin
1: nila, ipaparating lang doon sa ahensya. Halimbawa, may reklamo ka sa LTO, sa kung anong ahensya, ipaparating sa ano yan. Pero again, ipaparating lang yung concern, no, kung ano yon, and then magbibigay ng report. Ang pagkakalo ko, magbibigay ng report yung ahensya kung ano nangyari. Kaya lang, ang problema dyan, sino yung nagreklamo? Hindi naman pwedeng i-divulge yun.
0: Yan naman yung mali dun sa ano. Yan naman ang mali dun sa pwede mong aksyonan yung anonymous.
1: Mm-hmm. Yung unanimous.
0: Unanimous. Yung gumawa niyang ano na yan, system, maganda sana yung objective, no? Pero nadi-defeat noong...
1: purpose.
0: Kasi isipin mo, maniniwala ka sa isang tao, sa isang report na hindi mo naman kilala sino nagpadala. Yan ang diferensya dyan.
1: Ang gawin nyo, kung talagang may na-experience kayo, no, na hinasabi nyo na yung katulad ng mga ipinupukol sa TPH, kayo po mismo pumunta, aksyon na naman po yan, ano? kung may katotohanan po yan. Hindi ho kukonsentihin yan ng... pamunuan ng Tarlac Provincial Hospital at lalo na si Governor Christian Telarenyap, no, kung may ganito hong mga reklamo, ano.
0: At saka alam naman natin kung sino nagpapasimuno diyan, yung magtatago pa kayo sa mga every Tom, Dick and Harry in the neighborhood. Sabi nga ng aking kaibigan, kahit lahat dito sa probinsya ng Tarlac, alam naman kung sino pinanggagalingan niyan. Yung hanggang ngayon masama ang loob sa pagkatalo.
1: Yes.
0: Alam po ninyo mga kaibigan, mga politically motivated na scrutinize muna natin, pag-aralan muna ho natin bago ho tayo bago natin sagpangin. Ang problema kasi sa ibang tao naman, yung ibang tao kasi nabubuhay sa
1: fake news.
0: Hindi lang fake news eh, sa
1: gawain ganyan.
0: Skandalo. Gagawa ng iskandalo para sila ibayaran.
1: Tama. Oo, may mga ganyan din.
0: Diyan sila nabubuhay. Kaya alam niyo, ang hindi niyo napag-aaralan, ang hindi niyo alam, kayo mga gumagawa ng ganyan. Yan eh, punishable by law yan eh. Papasok sa cybercrime yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Baka akala ninyo eh magtago-tago kayo diyan sa fake account na yan, hindi kayo matetrace ng FBI.
1: Ay, pag talagang may nagreklamo diyan, pwedeng maano yan, matitrace at matitrace.
0: Matitrace ng FBI yan. Ta. Sabi nga nung nabasa ko sa ano eh. Ngayon sa teknolohiya ngayon. Ng internet at saka satellites. Meron ngang technology ngayon, lahat mabibilang ng technology na 'yon.
1: May footprint.
0: Oh, mabibilang ng technology na 'yon kung ilan ang pako sa bahay mo eh.
1: Mm.
0: Oh. Ikaw pa kaya na
1: pa.
0: Ilang pako yung ginamit sa bahay mo?
1: Ganyan ka ano nang ang ano natin ngayon ang technology.
0: Meron na ang NBI niyan.
1: Mm.
0: Oh. Ngayon sige, ipagpatuloy ninyo yung pagtuturuliling na yan. nakikita niyo naman may mga naaresto na. Jason sa.
1: Mm.
0: Ha? O inaresto dahil sa fake news. Oh, dahil sa pagpapakawala ng
1: yung
0: fake na medical certificate ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba?
1: Yung ano bang tao nun? Yung may kapansanan? Ano pangalan nun?
0: Si ano?
1: Agorta ba? Agorto? Si Agorta? Ano ba yan?
0: Jack Argota.
1: Argota.
0: Yung singongo.
1: Mm.
0: Oh. Sorry ha, pero yun ang pagkikilan lang sa'yo eh.
1: Mm.
0: Oh, meron pang isa, yung si Celis.
1: Ah, oo.
0: Oh, di ba?
1: Isa pa yun.
0: Oh. Ngayon,
1: marami ano?
0: Pinaghuhuli na ho yan, pinag-aresto na. Ngayon, gusto nyo bang kayo masama na sa ganyan? Alam nyo ba yung kung magkano ho yung ano riyan, yung anong tawag doon?
1: Piansa. Bail band.
0: Oh, 50 milyata.
1: Nako, depende kung ilang pang count yan, ano?
0: Oh, depende. At saka depende kung tutulungan ka ng boss mo. Itong si Jason sa. Si Jason sa ayun, umaatungal na ngayon. Hindi rin siya tinutulungan ng boss niya. Sino ba ang boss niya? Yung nagmumura sa ano, sa Panginoon Diyos.
1: Mm.
0: Oh. Tsaka umaalipus sa Papa.
1: Ayun.
0: Oh, yan ang napapalaan nyo ngayon. alam nyo, ito ho, kung nagbibiro kami, no? Nag-ano kami, dinadagdagan lang ho namin ng humor, pero seryoso ho ito. Kakalain mo eh. Saka kakagawa mo ng fake news na ganyan, maya-maya, nandiyan na yung NBI, hinuhuli ka na.
1: Okay, correct.
0: Hmm. Kaya ano kayo, medyo maghinay-hinay kayo. Mag-relax kayo. Ngayon, kung ang gagaling nyo eh, ang gagaling nyo, ba't di nyo gamitin yung galing nyo sa maayos na ano, pamamaraan?
1: Magpakilala kayo.
0: Magpakilala kayo.
1: Hindi yung magtatago kayo sa mga iba't ibang FB account page.
0: Pagkatapos tingnan mo yung account nila, dalawa lang yung friend, tatlo, ganun.
1: Sila, tapos nakalock.
0: Nakalock pa.
1: Oh. Lock profile.
0: Oh, di ba? Ali, anong layunin nun? Magtago. Hmm. Kami, nandito kami. Ang tawag dito, linggo-linggo, nandito kami, dalawang istasyon. Nakikita pagmumukha namin.
1: Ito mga pagmumukha ito.
0: Ayan, mga tumukha ka. Tingnan ka, ganho ka, gandang lalaki yung mga nandyan sa labas.
1: Sandali, ayusin ko lang yung kwelyo ko.
0: Oras natin, mga kaibigan, ay ganap ng 9:36 ng umaga.
1: Bago tayo magpatuloy, ano, batiin natin itong bagong kauupo.
0: Sino?
1: Na presidente.
0: Ng TSU. Produktorin pala ng TSU yan.
1: Oo, si Dr. Jasper J. Mendoza.
0: Si
1: Jasper, mamaskilan ito sa pangalan Jasper Mendoza. Ano?
0: Tigatarlak yan, ha?
1: Oo, siya yung pangpito na pala. Ano,
0: pangpitong na, pangulo.
1: Na pangulo ng ano. At ngayong araw na ito, yung kanyang pag-upo. No? Hmm. Congratulations sa inyo.
0: Kahapon niya ata siya nag-oath-taking.
1: Paggabi,
0: Sa Ched.
1: Sa Ched. So congratulations kay new president, TSU president, Dr. Jasper J. Mendoza. Yan. Pang-pito nga ano. Ito napanood ko yung ano nila no, yung kanilang kumbaga yung paano nila nilatag yung ano nila, yung kanilang mga plataforma di eskwela, hindi di gobyerno yan.
0: Parang ano eh no, parang Supreme Court.
1: Ang gagaling lahat ano.
0: Siyempre.
1: Ng mga sumalang. Yan, kaya lang siyempre may ano eh, may kailangang isa lang isa maging lang. Ano talaga, no? Oo,
0: hindi naman pwedeng sila lahat eh. Tsaka hindi naman pwedeng ano, term sharing diyan eh.
1: Tama, oo. To 4 years, 4 year ano pala
0: four
1: to,
0: years
1: no?
0: Yan,
1: yung pag-aano nila, pag-pamumuno niya.
0: Pero wala nang option for reappointment.
1: Meron,
0: ano?
1: Meron.
0: Ah, meron pa rin.
1: Merong option yan. Kung nasa Board of Regents ata, no? Kung siya i-allow na mag-seek ng re-election. So, congratulations po muli kay ano. Kay,
0: pero ang tagal yun, ha? Ang tagal nung ano, yung search nila.
1: Nagkaroon kasi ng ano eh. Di ba nagkaroon ng
0: TRO. Yung isang dahil yung isang kandidato naghain ng ano ng
1: TRO.
0: Oh,
1: dahil dun sa hindi siya na
0: yung qualification
1: ano in-question niya yon and then ayun eto na hindi mo na maawat ito
0: natuloy din.
1: Sige at
0: congratulations so President Mendoza.
1: Yes, Mendoza. Ano ka ano kaya niyan ni paring ano Aro Mendoza?
0: Baka kaapelido niya.
1: Tsaka si na Sir Marco Mendoza. No?
0: Oh, tsaka yung ating provincial director. Si Colonel Joel Mendoza.
1: Mendoza din. Si Main Mendoza.
0: Oh, Mendoza.
1: Oh, marami yung
0: lola ko, Mendoza. Hindi, maraming Mendoza sa Tarlac.
1: Oo. Oh, oh. Parang Tanyedo lang yan, tsaka Santos eh.
0: Oo. Oh. Tsaka Pascual din.
1: De La Cruz. May pabuta na naman ka rin ang apelido.
0: Okay. Tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan.
1: Ito dahil buwan ng ano ngayon, ano? Bulaklak. Ano?
0: Ay, oo nga pala. Ano?
1: May flower. Ano?
0: May festival.
1: Ano? Siyempre, pag buwan ng Mayo, pagdiriwang natin ang ating Araw ng Lalawigan.
0: Sa 28.
1: Anong araw yon? Walang pasok yun ha, sa mga nagtatanong ho sa atin.
0: Yun ang may ano.
1: Weekdays po siya. No? Araw ng ano ba siya? Thursday ba? Friday? Thursday.
0: Thursday ano?
1: Oo. I-leave nyo na yung 29. Para diretso na kayo.
0: Kung may leave, may paid leave pa kayo.
1: Ito ho, no? May mga naka-line up tayo. Ito, week-long celebration ito. No? Pero yung mga celebration po natin dito, mga activities natin parang mga ano siya, mga services ano. Hindi tulad nung sa Araw ng Lalawigan. Kanlahi Festival. Dati kasi nung time ni ano no ni then Governor Victor Arenoyap, itong Araw ng Lalawigan natin ano, May 28, isang linggong pagdiriwang 'yan. Talagang nandito po yung mga iba't ibang ano natin, no, kasayahan, no, yung ating noon, mutya ng lalawigan nun, ano?
0: Oh.
1: O ngayon, binibining kanlahi. Ano, na-congratulations pala sa ating pambato kay Marian Arellano. Hindi man niya nakuha yung corona. Nasali naman siya sa top 7.
0: Oo, isipin mo, finalist.
1: Oo, 50 ata mahigit yan. Biro, nag-top 7.
0: Malaking bagay yun, ha?
1: Oo. So, yun nga, dahil, alam mo naman, buwan ng Mayo, nag-uulan-ulan na yan, ano? So, nung time ni ano ni then governor na ngayon ni City Mayor Susan Yap. Ito na ho, no? Na nagkaroon tayo ng Kanlahi Festival. So yung mga sabi ko nga kasayahan, yung mga music fest natin, kung ano-ano binibining kanlahi at saka yung ginoong kanlahi nasa ano na yan, ano? Nasa buwan ng Marso na ho yan, ano? Correct. So ito mga serbisyo ho, no? Karamihan, no? Yung ating mga activities. So, sisimulan po yan May 15, no? Buluwagang Kanlahi and Wellness Park. Ayan, meron po tayong launching ng Tarlac branding. Tarlac Health, kita mo naman, Health and Wellness Park. Okay?
0: Saan yan?
1: Yan ay gagawin sa, ano, sa Tarlac Tourism. Ang in-charge dito, ang Tarlac Tourism at ang tourism. No? Ano to? Tarlac Health and Wellness Park. Kumbaga ano to, no? Yung parang yung sa pang ano to exercise, kung ano-anong
0: kalusugan.
1: Sa kalusugan natin, no? Abangan po natin 'yan, ano? Magkakaroon na tayo ng kumbaga parke, no?
0: Para sa kalusugan.
1: Oo, Tarlac Health and Wellness Park nga po, no? Tarlac launching ng Tarlac branding. Abangan po natin 'yan, ano? Sa mga susunod pang ano ho natin kung ano po yung mga detalye po niyan. And then ito, meron tayong Tarlac Musika. Ito gagawin ito, pagkakaalam ko, dun sa Buluwagang Kanlahi. Dalawang araw ito, kung di ako nagkakamali, ano? Yung Buluwagang Kanlahi, sa gitna nun, dun yung stage.
0: Maganda,
1: ang ating mga, kaya nga ano to, no, Tarlac Musica, yung mga local artist.
0: Oh.
1: Yung ating mga
0: feature
1: bibigyang ano dito, no, pagkakataon para maipakita yung kanilang mga talent, kagaya mo, ha? Oh, pero ito siyempre sa mga kabataan siguro to muna, ano, no.
0: Palagay ko.
1: Oh. Oh, abangan po natin 'yan. May 16. Ito naman unveiling ng of TNAC and planting TNAC painting in every public places. Ah, ito parang yung ano to, parang do sa inyo sa Australia.
0: Oh,
1: yung ano ba yun, mga pinta-pinta sa ano in every public places, ano? Imbes na magano tayo, magano man tawag doon, magvandalism.
0: Oh, may magdo-drawing ka sa pader.
1: Oh, yan ang magiging tema nito, no, sa mga iba't ibang hospital gagawin ito, no, para naman imbes na makita mo doon, eh pagpunta mo sa hospital makikita mo magagandang mga art, no, na pininta ng ating mga magagaling na mga ano,
0: na
1: mga painter, ano. Ito Tarlac Enduro, 11th
0: ay,
1: edition
0: yan, no?
1: Ito sasali dito sigurado si ano, si Gob, no, Christian.
0: Oo, aficionado, dito, ano? Aficionado ng motor.
1: May 25, ito services nga, sabi ko, mag-aano tayo, magkakaroon tayo ng dugong alay, dugong buhay, blood donation drive, no, bloodletting activities. Okay, May 26, ito ICS with the PDRRM, PDR, ito kasama natin dito yung ano, no, PDRRM, magkakaroon sila ng ano, no, ng kumbaga parang lecture, no, sa mga sa ano, dun sa pagbibigay serbisyo naman, rescue ganun, ano, ng ano, ng PDRRMO natin, ano, medical, siyempre medical and dental eye surgical mission, no, sa Bulwagang Kanlahi po yan, no, abangan natin. May 27, ito may naabangan ito, ha, LTO free theoretical seminar.
0: Para sa ano yan, driving siguro, no?
1: Sa mga kukuha ng student,
0: to,
1: student muna, student permit.
0: Oo.
1: Kailangan kasi bago kayo mabigyan ng ano ba to, subpro ba 'yon?
0: Hindi, wala nang prof at saka subprof yata ngayon, eh.
1: Ganun, basta kailangan nila to bago sila makakuha ng lisensya, no? Dog fan show, 'yan, kay Ma'am ano to, kay Doktora Bakulanta. At yung May 28 natin, araw ng lalawigan mismo, marami tayong ibubuhos na natin lahat ng activities dito, no. Meron tayong ito, usong-uso to, eh, yung run na to, yung Takbo Tarlac.
0: Mga
1: fun run, may 3 kilometers, 5 kilometers,
0: marathon.
1: 10, 21, no. And then susundan 'yon ng flag raising ceremony at nataon pa naman, no, every May 28 ng ating araw na lalawigan, eh National Flag Day din. Oo, so yan, magbibigay pugay po tayo, no, sa pamamagitan ng flag raising ceremony. Magkakaroon din ng quiz bee, no, para sa amin, no. At alam ko rin meron para sa mga kababayan natin, abangan po natin yung detalye din yan. Guided tour, may seminar, no, sa Diwanan Tarlac ukol dito sa tourism po natin, ano. And then legal services, sabi ko nga puro serbisyo, no. Siyempre hatid ni na Attorney Brian at ni Attorney Marcos, ano, Alfonso, itong legal services po natin. Again, yung yun nga, no, yung free ano theoretical exam na exam natin, dalawang araw kasi yan, ano. And then palaro ng lahi sa Maria Cristina Park. At
0: okay,
1: dyan po nagtatapos ang araw na lalawigan. Kita-kita po tayo.
0: Susunod na taon.
1: 153 na pala tayo, ha?
0: 153,
1: kasi 1873 yan, no? Nang maitatagpo ang ating mahal na lalawigan.
0: Yung palang, ano, yung palang Tarlac Provincial Hospital, 50 years old na yung Tarlac Province. Nung itayo yung TPH,
1: oh,
0: di ba? 153.
1: Mas na, ano, eh. Ilang taon lang, ano?
0: Oh, 50 years.
1: Kalahating
0: dekada.
1: Dekada, ano? At kasaba, halo, may ito. Kaya nga, hindi na kayo nahiya, institusyon ng inyong...
0: Lalang Mariner, eh.
1: Anyway, hindi, wala naman naniniwala kasi patuloy pa rin naman yung pagtangkilik ng mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap, no? Na walang panggasto sa kalusugan nila, no?
0: Alam nyo, indirectly, kasalanan ninyo kung bakit merong mga namamatay. Kasalanan ninyo kung bakit ayaw magpagamot ng iba dahil sa pananakot ninyo. Indirectly, kasalanan nyo yan. Alam nyo ba?
1: Correct.
0: Okay, oras po natin, alas 9:47.
1: Oh, tingnan nyo, itong 9:47. Ito, bagong ano lang to, no? Balita to, no? Sa Tarlac Provincial Hospital, ano? Lahat kasi diyan ng ukol sa pangkalusugan po natin, eh tinitingnan ho ito ng ano ng Tarlac Provincial Hospital natin, ano? Ito, meron silang ginawang ano ngayon lang to, no? Dahil International AIDS Candlelight Memorial 2026 pala, no? To sa mga ano to para ano na rin, ano, yung pag-iwas sa sakit na ano, no? Na HIV AIDS, ano? Sa liwanag ng bawat kandila ay alaala, pag-asa at pagkakaisa. Ayun, so pinangunahan ng TPH Cares. Yung TPH Cares kasi ito yung ano, no? Ito yung isang section, no, sa Tarlac Provincial Hospital para dun sa mga ano, may mga nahawahan, no, ng nagkaroon ng HIV, no? So may facilitated po tayo diyan, no, para kayo i-treat, no.
0: At saka confidential yung yan,
1: yan, tama. Yan ang ibabang pag pumunta po kayo diyan.
0: Confidential,
1: confidential po yan, no. Alam mo, hindi lang nung nandito pa si ano, ay si ano pala si Ma'am Doktora ano pa to? Kalungkot naman, no, si Doktor Dr. J Lasatin. Eh, nag-retiro na eh.
0: Kaya nga.
1: Last day na lang ata niya, no?
0: Nag-retire na ba?
1: Oo, pag nakakausap nga namin si Dr. J dito, no? Maging yung tiga-ibang ano pala, pumupunta rito, eh, no? Malugar. Dahil nga siguro, dahil sa kanilang ano, no? Infection na nakuha nila from Pampanga, from different provinces, dyan nagpapagamot, no? Namimigay ng libreng ano, para ano bang tawag doon, yung
0: prophylaxis,
1: yung gamot nila, no, para hindi kumalat ka agad at ganoon yun, ano. So ito, meron po tayong ano, no, activities na ginanap diyan sa TPH, no, sa pamamagitan po ng TPH Cares. Okay, ang dami, no, tapos babatikusin niyo tong ano, itong
0: Ang dami nagiginabang sa TPH.
1: Ito pa, kahapon, nabalitaan ko din ito dahil nga may DPCR kami, di ba? Dahil ito ay ano na naman ng ano to, no, ng DOH. So tayo, lahat naman ho kasi ng mga guidelines, no, dapat yun din natin sa ano, no, na linalabas ng DOH, no. Magkakaroon ng ano, no, kumbaga ang lahat ng mga hospital, siguro maging mga private niyan, ano, no, kay Eskalerang Willie, na magkaroon sila ng ano, yung hindi lang dun sa ano ba yun, pagkapanganak, ano tawag doon, newborn ano ba yun, screening.
0: Newborn screening.
1: Oh. O, kasama na ngayon sa newborn screening, no, yung sa hearing.
0: Sa tenga.
1: Oh, so kailangan lahat ng mga hospital niyan eh kumuha ng ano, mag-procure ng ano,
0: hearing aid
1: ng hindi, may ano 'yan eh, may tawag doon parang audio machine.
0: Audiometry.
1: Audiometry para siyempre nga naman yung bata, ano, bagong panganak 'yan, no? Paglaki niya hindi mo, kaya nga may newborn screening eh. Ngayon yan isasama yan para malaman agad kung yung sanggol ay may ano, ay may kapansanan na agad, no? O may mga inborn kasi diyan, eh, 'di ba? Yung wala pa lang pandinig pagkapanganak, no? So 'yan,
0: pinanganak bingi na.
1: Oo, so meron tayong muli, no? Magkakaroon ng ganyan ng ano, no, ang Tarlac Provincial Hospital, no? Patuloy din yung kanilang mga ano, no, basic life support, no, training, no? Sa mga ano natin, sa mga nais sumailalam, lalo na yung mga ano natin diyan, yung mga bagong health workers po natin, ano.
0: Okay,
1: yan ho, no. Ito pa bago. Bago ito, no. Meron na rin tayong ano dito sa Tarlac Provincial Hospital, yung hemodialysis.
0: Matagal na yan eh.
1: Extension, nadagdag pa, no. Meron na, nadagdag pa kasi extension ito. Pag hemodialysis, ano ba yung tinitreat niyan?
0: Yung dugo, nililinis ang dugo.
1: Okay. So,
0: yung may mga sakit sa bato. Pagka hindi na nagpa-function yung bato.
1: Iba naman yung dialysis dito, ano?
0: Hindi, pareho lang yan. HD, hemodialysis, okay. Tsaka dialysis. Parang shortened version lang yung dialysis.
1: Yun.
0: So, yan ho yung, ano, yung pagka hindi na ho, pagka may diferensya yung bato, kaya meron kasing temporary tsaka permanent ng dialysis kay Scalera Joe. Yung temporary dialysis, temporary hemodialysis, yun yung pansamantala lang na pag... paglilinis ng dugo kasi may ano pa, may chance pa mag-function yung kidneys, eh. O pagka bumalik na doon sa good functioning yung ano kidney,
1: okay,
0: hihinto na yung dialysis.
1: Ah. No, yun. Ayun, no, no. Alam niyo, napakaraming

0: Minsan kasi...
1: Madalang lang, okay lang yan.
0: Madalang, okay lang. Huwag na araw-araw naman. Oo. Oh. Tena kayo, mga nasi, yan po ang kaya. Yan po ang guli. Kumakuha lang guk kamuti kayang guli. Ang diferensya ngayon, pabata ng pabata yung mga nagdadialysis kay Scaleradio.
1: Nako, yun nga,
0: oo,
1: no?
0: Oo, ang babata, minsan.
1: Eh, yun nga, pag nakakausap namin nung si, ano, si then Governor Susan Yap, ano, sabi niya, ang babata ngayon ng mga ano,
0: kaya. Oo, totoo yun.
1: Yun nga, no? Kaya dapat maging ano din tayo. Ito, may ginagawa naman mga ano eh ng mga seminar ng Tarlac Provincial Hospital din po rito ano para yun nga no maiwasan natin to itong mga ganitong klase ng ano no
0: karamdaman
1: sakit karamdaman po ayan. Okay, so
0: paalam na tayo.
1: Bingo na tayo. Bukas na lang natin pagpatuloy ito. Sa mga umantabay po sa amin, muli po maraming salamat. At,
0: kota na tayo eh, kota.
1: Nakakota na ho kami.
0: Ikaw may na yung boundary.
1: Yes, ako po si Jojo Pascual muli. God bless Tarlac. Bye-bye.
0: Maraming salamat kay Scalero Jo, mga kaibigan. Willie Santos po naman ito. Maraming salamat din ho sa inyong pakikinig ngayon. At sana yung nakinabang ho kayo doon sa mga pinag-usapan natin. Ano ho? Maraming salamat. God bless everyone.

Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
0: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
0: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing.
3: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
6: You care, we care. Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Pabili nga ito.
11: Mahal naman. 20 na lang.
12: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Nagsalun admitin, tila nga nataanak mo.
17: Ay no, managsakit na't lang dahil ta.
18: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Saline Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Saline Plus, araw-araw.
0: Sa panahon ngayon, mahalaga ang bawat piso. Cobra energy drink na debote. Bote na lang, 18 pesos SRP lang. May vitamin D at zinc. Available in original, citrus and strawberry flavor. Cobra energy drink, 18 pesos SRP lang. Bili na sa inyong suking tindahan.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.
0: This song is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing!

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
2: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1 FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahil ta.
9: At di ubing na aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
19: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: Time check 10:45.
4: Pabili nga nito.
5: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Mas bilis banat sa apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
14: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
15: I know. Sakit na't lang dahi ta.
16: At di ubing nga aglang langanga na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ag sakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
17: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.

Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.

0: ay Pilipino.
1: Ito ang radyo mo.
0: Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya. Aming tututukan. Walang nintis. Walang kulang. Umaga, hapon at gabi.
1: Impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi.
0: Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
1: RPMG.
0: RPMG. Radyo Pilipino Media Group.
1: Kabahagi mo.
0: Radyo ng Pilipino.
1: Radyo ng Pilipino.
2: RPMG.
0: Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
3: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programang Serbisyo! Todo-todo! At mga kabahagi, ayan ha, muli dahil araw ngayon ng Miyerkules, ano, ang usual pong tinututukan natin ay mga usaping may kinalaman sa kalusugan. Ha? O kung meron mo kayong mga health concerns, ha, meron kayong nararamdaman, meron kayong kondisyon na hindi malaman bakit ganun, ano? Ha, kakaiba ang inyong pakiramdam, lalong-lalo na ngayon, mainit, sobrang init po sa labas, mga kabahagi. Ayan, ha? Lumapit lamang po kayo sa amin, pwede kayong mag-message, ha? Pwede kayong mag-text, pwede kayong mag-PM sa akin, diretso, Met Sanding Minion, yan po yung aking personal account, ano, naka-public yan. At syempre pa, ha, sa Facebook page po ng Radyo Pilipino. Yan. Sabi ko nga mga kabahagi, kalusugan ang ating tututukan dahil ngayon ay Miyerkules, ha. It's our Wellness Wednesday!
4: Wellness Wednesday!
5: Wellness Wednesday!
3: Kaya, dun sa mga, ano natin, ano, kabahagi po na gusto pong magmensahe sa atin, magpadala po, no, ng kanilang mga tanong, ng kanilang mga komento, no, mga bagay na gusto nyo pong malaman, may kinalaman po sa sakit ng inyong mahal sa buhay, o di kaya kayo, no, or any conditions, mga kabahagi, i-text lamang po kami sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang ating text line. That's 0921-886-6056. Pwede rin ho kayong mag-message sa amin habang kayo'y nanunood, ah, sa ating Facebook Live, ah, sa Radyo Pilipino. Sa mga hindi ho nakakaalam, correct po ang inyong narinig. Live na live po tayong napapanood, no? So just follow yung ating pong Facebook, Radyo Pilipino. Ha? Samantala sa YouTube, pwede po kayo mag-subscribe. Pwede kayo makapanood din po dyan sa pamagitan ng at Radyo Pilipino Media Group. Okay? So, pwedeng ho kayong direktang maka-message at bahala na po yung mga kaagapay natin sa production na aagapay, no, yung magpapahatid sa atin dito. Or every now and then rin po kasi mga kabahagi, ako po ay sumisilip-silip din sa ating ano, no, sa ating page, sa ating video sa mga oras na ito. Para if in case meron ho kayong mga mensahe dyan, ayan, o, oh, masisilip ko agad-agad. And of course, ha, sabi ko nga, yung kaagapay natin sa production, andyan din si engineer na nakakakita na kung merong mga mensahe kayo, okay? Bati na muna natin ang mga nakikinig sa atin at nanunood sa mga oras na ito. Nakikinig kasi ang mga provincial stations natin, ano? And yan po ay meron din kani-kanilang mga Facebook page at sila rin po ay nagsishare ng ating video. Kaya nga po mga kabahagi, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa tulong po ng ating DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO, Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Ayan, hindi pa ho kasali dyan mga kabahagi ang mga nakikinig nating kawan. Yes, yung mga nakikinig po sa 1FM stations natin, meron tayo sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Yan! Sige, kaway-kaway na mga kabahagi. Message po kayo ha. At mas i-acknowledge ko po kung kayo po ay dun sa inyong pagmemensahe ay mag-comment kayo kung saan po kayo nakikinig or nanonood sa mga oras na ito. Okay? So, wow, si Tony Rock, ayan, lagi ito eh, unang-una eh, ba? Diba? Habang ho siya ay nagpapahinga, no? Nagpapaantok dahil siya po ay nasa Texas. Ayun, nagme-message na po sa atin. Good Wednesday morning, Pips! Ayan. Pero sa inyo, Tuesday pa lang. Diba, no? Tama ako. Kabahaging Tony Rock ng Texas, US of A. Magandang araw. At i-shoutout ko na rin maagang maaga dahil alam ko, aantabayanan. Ha? Itong ating pagbati ni Nanay Milagros Buensalida. Kabahagi natin yan mula sa Caloocan. Naku, ang sarap nung ano ha. Ang sarap palang magluto ni Nanay ng ube. Ha? Ube. Hindi ko alam kung anong ube halaya ba yun. Pero napakasarap po. May toppings pa ng milk ata yun. Tsaka cheese. Naku. Ha? Oo. Kaalalay niya dyan si Doktora Sarina Buensalida. Yan, sa pagluluto. Nako, pagka natikman ninyo, makakalimutan niyo talaga ang pangalan. Muntik ko na hong makalimutan ang pangalan ko kagabi. Ha? Ayun. Maraming salamat po, Nanay. Ha? Milagros Buensalida. And, bati na rin natin mga kabahagi natin ng mga nakatunghay po sa pamagitan ng ating Facebook, of course. Ha? Yung nag-aantabay lagi, nandyan si Uno Maki, Karen Mendoza Pama. Uy, si Maring Karen pala, eh, nasa ano ha? Nasa swimming. Oo. Nasa area sila ng Laguna. Kung doon ako nagkakamali. Ano? Ayan. So, enjoy! Ayan. Pamilya Pama. Kumbaga, celebration na ito. Kasi, kailan lamang ay etong si Doktora Nika Pama ay nag-ano na, no? Nanumpa bilang full-fledged pediatrician. Ay, sige. Kaya celebration nila ngayon. Ah, sinasamantala rin ang day off ni Bunso. Batiin rin natin si Alan Ignacio, Booker Panotes ng Cavite. Andyan, si kabahaging Booker, of course, si Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, si Ma'am Elvira Reyes, Francio Campo, Lailani, Salvio Villarosa, ng Tanyong Malabon. Hindi natin makakalimutan yan, di ba? Hello po sa inyo at magparamdam na mga kabahagi kung meron o kayong mga gustong ipabati, no, gustong malaman. By the way, mamaya po, no, because it's a Wellness Wednesday, makakasama natin syempre si Doc Pau Beliosilio. Usual naman yan, di ba? No? Hindi bihirang i-miss ni Doc Pau ang ating program. That's every Wednesday, no? At dun sa ating usapang pangkalusugan mamaya, makakasama namin ni Doc Pau si Dr. Joshua Yabut. Isa po siyang urologist, ano? At mamaya po pag-uusapan naming tatlo ay may kinalaman sa usapang tuli. Ano nga bang kahalagahan at benepisyo ng pagpapatuli? Ayan, mahalaga po malaman niya ng mga soon to be parents o di kaya yung mga magulang diyan na may mga anak na lalaki na hindi pa ho napapa-circumcise ang kanilang mga bagets. Oo. Ngayon ay ang panahon ng pagpapatuli, no? Every summer, yung mga nakabakasyon po, mga estudyante, kasi 'di ba, no, it will take time para makarecover, makabalik sila, no? Gumaling ang kanilang mga sugat mula sa pagpapatuli. Kaya sabi nga, sinasamantala ng marami na maggusto magpatuli itong panahon na ito ng summer. Kaya ho, minabuti natin na makasama dito ho sa ating programa si Dr. Joshua Yabot, no? Again, isa po siyang urologist. Kung may katanungan na ho kayo para kay Dr. Yabot, i-message nyo na po kami dito. And of course, si Doc Pau Beliosilio, ang kanya pong expertise ay integrative medicine and regenerative medicine specialist. So, kung meron ho kayong mga concerns, by the way, yung mga cancer, no? Yung mga iba't ibang uri ng cancer din po, ayan, hinahawakan din po ni Doc Pau Beliosilio yan. Kaya ho, kung meron na ho rin ho kayong tanong for Doc Pau, samantalahin niyo po ang pagkakataon. Maswerte ho kayo. At every Wednesday, nakakasama natin si Doc Pau. Gayun din po ang ating special guest, no, na itinatampok para sa araw ng Miyerkules. Every Wellness Wednesday. Okay? So, yung mga yung mga gusto magtanong, mga kalalakihan, pero kasi madalas ho ang babae ang nagtatanong, eh, no? Parang nahihiya ho sila, no, pagka concerns nila yan. Kaya mga kabahagi, yung mga lang siguro, mga ginanantahanan, ayan, kung meron hong concerns ang inyong mga asawa, mga partners, kayo na lang din po ang magtanong kung nahihiya po sila. Do? Oo. Ayan, ako si Dr. Zarina Buensalida, naka sa atin, naka-view na sa atin. Gandang morning! Ayun, bumabati na sa lahat si Doktora. Si Doktora Sarina naman, no, ay isa po siyang dentist, ano? Ayan. So, may mga dental concerns, pwede nating itanong sa kanya, although shy type 2 eh. Oo eh. Masyadong mahihiyain si Doktora, pero hindi ho siya nauubusan. Hindi po siya nauubusan ng kwento. So, totoo lang. Yakang-yakan niya magsalita dito eh. Pero shy type, no? Anyway, Doktora, thank you for watching. Kasama si Nanay Milagros Buensalida. Ay, oh, dumadami ang mga viewers natin mula sa Coffee Team. Ano? Coffee Bean Team. Okay, so mga kabahagi, magpo-pausean tayo for a break. Again, antabayanan nyo ang maganda, malusog na talakayan namin ni Doc Pau Beliosilio at ni Dr. Joshua Yabot sa pagbabalik na ating programang Servisyo Todo-Todo!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Servisyo Todo-Todo.
5: Servisyo Todo-Todo!
6: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit.
7: Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas.
8: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
9: Radyo Pilipino.
10: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
11: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
12: Online at on air.
13: Expect non-stop tawanan,
14: kwentuhan at balagbagan na may sense.
15: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
16: Balagbagan na!
17: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
18: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
3: Balik po tayo dito sa ating programa, Serbisyo todo-todo. Uy, nakita ko si kabahaging Fard Songotan na nanonood sa atin ngayon. Ayun, yung magaling na manggugupit parlorista natin dyan sa Caloocan City. Ingat-ingat, kabahaging Fard. And thank you for watching. Ngayon mga kabahagi, tanggap tayo ng ulat mula kay kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Dalawang notorious na tulak, tiklo. Diyan po sa gawin ng Lucena City. Kabahagi, naku magkano, mukhang malaki-laki ang nakumpiska mula dito na halaga, no? Mark money ba yan? Kabahaging Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
16: Yes, kabahaging Met, kulungan ng binagsakan ng dalawang notorious na tulak na kapwa kabilang sa talaan bilang High Value Individual o HVI matapos na malambat sa anti-drug operation at makumpisikahan ng illegal na droga na tinatay na kakahalaga ng mahigit 10 milyong piso at baril sa Puroko 5, Barangay Dalahikan, Lungsod na Lucena kagabi. Bate sa ulat na tinanggap ni Quezon Police District Director Colonel Romulo Albacea mula kay Lieutenant Colonel Ryan Hernandez, ang Lucena Component City Chief of Police, kinilala mga naresto na sina alias Mamay. May kasong paglabag sa Republic Act 9165 noong 2016, subalit nakalaya noong 2019 dahil sa plea bargaining agreement at isang alias Jaber 32. May kaso din paglabag sa Republic Act 9165 noong 2022, subalit nakalaya noong 2025 matapos ma-acquit. Sa operasyon ay sinagwa na kuha na 6:45 kagabi, nakuha ng mga operatiba buwan sa mga suspek ang mga plastic bag at sa sina Shabu na may timbang ng 300 gramo na nagkakahalaga ng 6,120,000 pesos, plastic bag na may limang pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 11 kilo na nagkakahalaga ng 3,960,000 at isang kalibre 38 at mga bala. Nakapita sa nakap jail ang mga suspek at muling bubunuin ang panibago nilang kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Mula dito sa DZLT at 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval para sa Serbisyo Todo-Todo sa Mapanig na Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Serbisyo Todo-Todo.
3: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Uy, meron na pala tayong bagyo, no? First nata na bagyo dito sa ating bansa, no? Yung dalawang binabanggit ko na LPA, yung isa naging bagyo na at meron pang parating na isa pang LPA na hindi malaman, no? Kung ito po ay magiging ganap din bagyo. Pero ito po ay sa gawin ng Mindanao, kaya mga kabahagi sa mga oras na ito, napakainit pa rin na ang nararamdaman natin. Maalinsangan pa rin po ang ating panahon, no? Okay, samantala mga kabahagi, 9 piso po binaba ng presyo ng bigas sa Pasay City Public Market. Aba, ito na ate sinasabi ni admin kahapon, ano? Gumagawa na ng paraan upang maibaba ang presyo ng bigas. Sa local commercial rice, nasa 45 pesos kada kilo ang regular milled rice, 50 pesos naman po ang well-milled rice at 55 pesos para sa premium rice. Sa imported commercial rice, nasa 43 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, samantalang 48 pesos ang well-milled at 58 naman sa premium rice. Siguro yung nabibili ko premium, kaya ganun, medyo mataas pa rin, ano? Pero at least ito ho mga kabahagi, nagkakaroon na po ng choices ang mga mamimili. Unlike before, na wala kang choice, kailangan bumili ng mahal, 'di ba naman? Ha, Mami Sarina, no? Ha? Hirap na nga tayong bumunot no? Ubus na nga ang budget, da? Ito pa. Samantala, ito maganda rin balita, emotional gold for Philippines. Sa gitna po ng matinding emosyon at inspirasyon, nagwagi si Filipino weightlifter Albert De Los Santos sa men's 71 kilogram division ng IWF World Junior Championship. Ito po yung nangyari sa Ismailia, Egypt. Nabuhat ni De Los Santos ang 187 kilograms sa clean and jerk na nagbigay po sa kanya ng bagong junior world record. Ako, napakaganda naman. Tinapos niya ang laban sa kabuoang 326 kilograms sapat para po makuha ang kampyonato. Mas naging makabulahan ang tagumpay dahil inilaan niya ito sa kanyang yumaong ama. Ilang buwan na matapos po itong pumanaw. Dahil dito naging emosyonal ang kanyang panalo at itinuturing na ikatlong sunod na World Junior title para sa Rising Filipino Star. Ayan, good news mga kabahagi. Ano? Congratulations sa isa ng magaling nating kampyonato, pambato ng Pilipinas. Okay, samantala, isa pa, habol natin itong update natin. Makalipas po ang tatlong buwan na nasa pito lamang ang lumagda sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee kung saan pinakahuli po sa pumirma ay si Senador Raffy Tulfo. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. No, ito'y may kinalaman sa Partial Flood Control Committee report. Kasama sa mga naunang lumagda po ng partial report na ito ay sina Vice Chair, no, si Blue Ribbon Committee Vice Chair Senator Erwin Tulfo, Senate President Tito Soto III, Senator Riza Ontiveros, and Senator Bam Aquino, kasabay niyan or kasunod na niyan si Senator Kiko Pangilinan. So ito may kinalaman po dun sa inahabol natin flood control, maanomalyang flood control projects. Nako, sige. So marami pong isyong kinaharap ang ating bansa, pero sabi ko nga mga kabahagi, no, bibigyang focus natin ang wellness today. Kaya again, mamaya po makasama natin si Dr. Joshua Yabot, ang ating pong friend urologist from the Philippine Urological Association. At andito na, actually kanina pa po nandito na si Dr. Pao Valiasilio. Doc Pao, magandang araw sa'yo. It's a Wellness Wednesday, kaya balik-balik ka dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Doc Pao.
19: Yes, it's great to be on board. Wellness on Wednesdays. Magandang umaga sa inyo, mga kabahagi. Magandang umaga sa iyo, kabahagi Met. It's great to be back. And now we're talking about longevity and healthy life.
3: Yes. Oo. And maganda rin yung topic natin dahil, tiyempo, napagbigyan po tayo, no, ng ating friend urologist na si Dr. Joshua Yabot. Mamaya, pag-uusapan natin, Doc, ang tungkol sa circumcision or yung pagpapatuli.
19: Yes. Papatuli.
3: Yes. Usually, ito po ay para sa mga kabataang kalalakihan. Pero ikaw, Doc, ano, since ikaw ang mga pasyente mo, usually mga adults, naka-experience ka ba ng concern, ano, ng may edad na kailangan pa pong magpa-circumcise? Yes.
19: Well, that's a very good question. But I'll take it case-to-case basis and contextualize. Alam mo, kabahagi, when it comes to the Filipinos, I've never encountered problems with respect to that, especially for those who are geriatric or elderly that have not yet been circumcised. But for patients who are foreigners, dyan tayo naka-experience that they come in, they have predicaments, let's say they have UTI, they have certain infections or certain problems, at the age roughly of around 50, 60s, or even way beyond 60, they still have not yet been circumcised. So, yeah, naka-experience tayo ng mga ganyan na cases.
3: I see. So, anong nationality to, Doc?
19: Well, there are Europeans. And there are also Americans.
3: Mm-mm. So, yung mga ganung ano, no, na hindi talaga parte ng kanilang kultura ang magpatuli. No?
19: That's a very good point. Mm-mm. It's more of like a culture. But for us Filipinos, not just in culture itself, we are beginning to embrace it, health wellness, yes, throughout the decade.
3: Oh.
19: So we know very well that if you do not get circumcised,
3: mm-mm,
19: there are some hygienic problems.
3: Yeah.
19: There are some, we give more reason for bacteria, mm-mm, or infection to actually proliferate or
3: ayun,
19: to begin.
3: Dako, ha? Yeah. Oo. So yan, naumpisahan na ni Doc, ano, nababanggit na niya yung mga ilang kadahilanan kung bakit po mahalaga na magpatuli, ano, ang isang lalaki, particularly yung mga mga bata, medyo bata. Mamaya alamin natin kay Dr. Yabut ano nga ba yung mga yung tamang edad ano para magpatuloy. Pero ito mga kabahagi, ito Doc Pao, bigyan lang natin ng konting background ang ating mga listeners and viewers regarding dito sa circumcision. Noong mga unang panahon, religiously based itong pagpapatuli, 'di ba no? Parang nung mga naunang panahon kasi parang ito yung simbolo or a covenant with God, no, parang religious based siya, no, it is a covenant with God, purification and community identity nung mga panahon na yon, especially the time ng mga Judaism, no, na sinasabi ay kumbaga between God and Abraham kailangang nagpapatuli ang mga lalaki, no. Tapos nung sa ano naman, sa part naman ng ito ay sa Roman Catholics ano, sa part naman ng Islam sinasabi na ang pag-practice daw po ng pagpapatuli ay confirmation ng pananampalataya, no? Pananampalataya and the way to follow yung teachings naman ni Muhammad, no? So, parang sa kanila hindi nila siguro, hindi pa that time siguro sila aware when it comes to the yung sinasabi mo doc na ano hygiene purposes, 'di ba?
19: Yes.
3: Oo.
19: Correct. It's part of culture and beliefs during that time.
3: Oo. Pero ngayon, parang parang sa observation ko, hindi ko lang alam sa iyo doc ano, pero sa observation ko, it's not more of religious belief, it's more of the medical advantage. Tama ba ako doc?
19: For now, if we enter into that as a practice, it has evolved from culture, beliefs, and tradition.
3: Uh-oh.
19: Because medically, there is an advantage talaga. May advantage. As a matter of fact, it can also reduce certain infections or sexually transmitted diseases, diba? Or UTIs, etc. And of course, it's really hygiene, cleanliness. It will be difficult if you had not gone through pagtuli or circumcision to actually maintain certain quality of hygiene. Mahirap.
3: At saka syempre yung ano ngayon, yung sa society natin, 'di ba, yung mga grupo ng mga kabataan, 'di ba? Aminin mo Doc Pao, yung mga teens ngayon, 'di ba? Sabi, ay nako, si ano support.
19: you know, can I just tell you this because I really recall that like a grade school, high school yan.
3: Yes.
19: You're so in if you are able to have it done then. And then there is this like belief for those kids that I'm gonna have myself circumcised and afterwards they will have the growth spurt.
3: Yeah.
19: Magandang itanong natin sa ibigay
3: natin yung urologist.
19: Is that gonna happen really, di ba?
3: Correct. Nananatili bang bansot ang hindi nagpapatuli?
19: Di ba?
3: Tanong natin yan mamaya. Nako, exciting po ang ating talakayan. Kaya mga kabahagi, antabayanan nyo. Magbe-break lang po kami ni Doc Pao. At sa ating pagbabalik, kay makakasama na natin ang ating very special guest for today, Dr. Joshua Yabut. Kaya mga kabahagi, walang bibitiw tutok lamang dito sa Serbisyo Todo Todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo Todo.
5: Serbisyo Todo Todo.
1: RPMP.
0: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
1: RPMG.
0: RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
1: RPMG.
20: This is it. The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
1: Tuesday Vargas.
20: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
1: 1FM.
17: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
3: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Hello sa mga late viewers natin, late tuners natin. Ako, ngayon pa lang po magpadala na kayo ng inyong mga tanong dahil eto makakasama na natin ang ating guest for today from the Philippine Neurological Association at napakaganda po, very interesting ang ating topic na papanahon ngayong summer mga kabahagi. And so, by the way, bago tayo magtuloy-tuloy, merong pa-shoutout dito. Happy birthday kay Ate Arlene Remo Bada na ngayon po ay nagsa-celebrate ng kanyang birthday sa US of A, dyan sa California. And bati rin natin ang happy anniversary si Brother Artie Bolo and Sister Vicky Bolo. Happy anniversary po. Okay, ngayon mga kabahagi, eto na! Saktong-sakto at nasa atin ng alternative communication, ang ating guest, Doc Pau, ha? Ito si Dr. Joshua Anton Yabut. Doc, magandang araw sa iyo. Welcome back dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Matt and Doc Pau po, ha? Dito sa Radyo Filipino.
4: Magandang hapon. Magandang umaga po, Miss Matt and Doc Pau. Thank you for inviting me as a representative of the Philippine Neurological Association.
3: Yes. Kami ni Doc Pau ang magpapasalamat kasi with a very short notice, yes, kayo po, pinaunlakan nyo kami, ha? Dito sa ating magandang talakayan. Ayan. So, unang-una na, Doc Pau, totoo ba yung, Doc Yabo, totoo ba yun? Yung pinag-usapan namin ni Doc Pau, nagiging bansot daw ang mga lalaki pag hindi nagpatuli.
21: Pero gusto ko dati tanong.
4: Narinig ko nga yung kwentuhan nyo kanina. Pero wala naman po talagang correlation yung pagpapatuli dun sa growth ng isang lalaki. Nagkakataon lang po na dito sa Pilipinas, sa culture po natin, yung edad na nagpapatuli yung mga bata ay kasabay po kung saan nagkakaroon sila ng growth spurts. Yung pag-develop ng kanilang hormones at biglang nag-growth spurt, usually teenage years po yan.
3: Uh-oh.
4: Ang mga bata sa atin, di ba, mga usually 9 to 12 years old, dun sila nagpapatuli.
3: Mm-mm.
4: Kasabay din yun ng mabilis na paglaki ng pagbabago ng kanilang mga katawan.
3: Uh-oh.
4: So kahit magpatuli or hindi magpatuli, wala pong relasyon kung bibilis ang
3: ayun. Oo. Pero kanina sabi mo 9 years old ano, as early as 9 nagpa. Pero 9 bakit 12. Doc, merong iba na nagpapatuli, no, pinapatuli yung kanyang kilalang anak ay yung baby pa lang. May mga ganun pa rin ba, yes, sa panahon ito?
4: Apo, ang tawag po doon neonatal circumcision.
3: May mga
4: parents po, yung family na gusto nila pagkapanganak pa lang, a few days after, nasa hospital pa lang yung baby, hindi pa na-discharge, ay ipapatuloy na agad nila. Yung principle nila doon, habang baby pa si yung pasyente, hindi niya mararamdaman kapag nag-undergo ng circumcision yung pasyente. Kasi nga, baby pa lang, hindi makakalala. Kumbaga, it will not be as traumatic sa bata kapag ano. Pero wala naman pong kaso yun. Wala namang pagkakaiba yung pag natuli po ng maaga at saka pag natuli later in the childhood, as long as maayos po yung pagkakagawa. Pero medyo pagbata, diba? Mas maliliit yung mga body parts, dapat mas maselan po yung doc.
3: Tama.
4: Or kumbaga, qualified dapat yung surgeon na gagawa po ng neonatal circumcision.
3: Yeah.
4: Usually, ang mga gumagawa po nito, mga pediatric urologists o kaya pediatric surgeon, sila po yung skilled with neonatal circumcision.
3: Ayun pala. Yes. Merong isa nag-message dito, ano daw po ba talaga ang tinatanggal pagka po sinasailalim sa circumcision ng isang bata? Ano bang may laman bang tinatanggal dyan, Doc? Ayun.
4: Okay, sige. So, technically speaking, circumcision po, ibig sabihin circum, ibig sabihin may paikot na hiwa, no? Tapos tatanggalin po yung excess na skin, yung foreskin, yun po yung balat,
21: yes,
4: na nakatakip dun sa bandang ulong bahagi ng ari. Technically, dapat tinatanggal po lahat iyon.
3: Mm-hmm.
4: Pero yun po yung ano, may kung familiar po kayo sa term na German cut, mm-hmm. yun yung technical term for that.
3: Oo. Ano pa bang ibang mga cut?
4: Sa atin, meron din isang klase ng cut, yung normal na ginagawa po or mas kadalasan na ginagawa usually sa mga tulig mission mm-hmm. o kaya sa mga clinic procedures.
3: Opo.
4: Yung dorsal slit naman, kumbaga hinihiwa lang po yung pangitaas na parte ng balat
3: mm-hmm.
4: para ma-expose yung glands ng penis.
3: Ah.
4: So doon po sa dorsal slit wala pong tinatanggal na balat.
3: Mm-mm.
4: Pero doon sa German cut, meron pong tinatanggal na mas madaming balat.
3: Ah, okay. So, wala namang difference yan. Let's say, pag-edad, let's say, merong yung sexual performance, mga ganyan, o di kaya yung prone ka sa mga infection. Ayan, Doc.
4: Wala naman pong masasabi natin significant na difference. Ang purpose naman po ng circumcision is to really expose the tip of the penis, di ba? Para naka-retract yung balat. Pero kung titingnan niyo pag in the future naman during sexual contact, no, mag-erect naman ang penis kahit may foreskin yan or walang foreskin, wala pong magiging difference. Siguro diyan na lang papasok yung mga benefits ng circumcision. Ano ba yung mga advantages kapag tinuli yung isang tao kumpara sa hindi siya tinuli? It's sa atin sa country natin it's more cultural, you know, pero meron ding mga scientific advantages yung pagkakatuli. Ang pinaka-important diyan, mas nalilinis po yung penis, kumbaga hygienic, no? Kasi nga yung balat nakatakip siya doon sa dulo ng hari. Kapag tinanggal yung balat or na-retract na yung balat, mas malilinis po yung dulo ng hari, kaya less yung chance na magkaroon ng mga infections. Pangalawa, less din yung chance na makakuha po ng mga transmittable diseases, kunwari yung mga warts, mga virus at bacteria. Yung mga infections kasi na yun, pwedeng kumabit doon sa excess na foreskin. And yun yung nagiging, yung iba nga, nagiging pre-malignant conditions pa, nagiging cancer.
6: Wow.
4: And last, siguro yung kapag naka-retract yung foreskin dun sa dulo ng ari, mas mapapansin po nung pasyente or nung person kung may mga abnormal na find na pagbabago na pala. Kumbaga yung physical examination ng ari niya, mas magiging maganda. Mapapansin po kung may mga bagong bukol o mga sugat dun sa ari. Kumbaga mas madaling mag-screen for precancerous penile.
3: Okay. Ay tulad nung sinabi mo, Doc Pau, di ba, na yung pasyente mo na foreigner, nagkaroon ng...
6: Mga foreigners?
3: Oo, yung UTI.
6: Yeah, diba? Actually, kabahagi, Matt, and kabahagi, Doc Joshua. I was asked a while ago if I've experienced patients who have not been circumcised. And I have mentioned that it's not the Filipinos or the Asians. Actually, it is really more of the Europeans and the foreigners, the Americans that I have had dealt with that did not have proper circumcision, and they are already in the ages of 50s and 60s and above, no? So that is really of concern, because as Doc Joshua said, that it would be harder to clean, and you're also prone to certain infections or certain things that I would like to ask, transmissible diseases, no, is higher and prevalent and higher risk if you did not have circumcision. Tama po ba, Doc Joshua?
4: Yes po, Doc. Takpaw, no? Kunwari yung mga viral infections kagaya ng HPV, ayan po, na kumakapit po kasi sila sa skin tsaka sa glands, no? So kung may excess na skin doon sa area, kung na-infect siya from his partner, pwede po, that makes the rate of transmission higher.
3: Mataas talaga.
6: Can I ask, kabahagi? I also would like to ask, kasi that's more the paradigm, the field of infection or infectious disease. How about on the part of cancer development or oncology? Have you encountered for those who are already in their senior years and they have not been circumcised but prone sila sa cancer or cancer development?
19: mas mataas ba kaya ang risk nun? Okay. Is there a study?
4: It's sa Philippines po kasi very rare po yung nagkakaroon tayo ng patients na not circumcised. Yes. Pero yes, in the Western countries, actually risk factor po yung uncircumcised patients. That's one of the risk factors to getting penile cancer.
3: Ayun.
4: Parang it's okay. A well-studied, well-correlated report, no?
3: Yung pala, okay. No? Thank so, you. There's yun. A possibility pala, no? Pagka ganoon. Sa iba.
19: Yes, a higher possibility for foreigners.
3: Oo. Kasi dito naman sa atin, di ba, no, Doc, yung ibang mga walang kapasidad para magpa-opera, no? Yung mga, sir, iba ginagawa, pokpok eh. Diba? May pokpok ka ba? May pokpok ba ba ngayon, Doc?
4: Yes, actually, yung pokpok,
19: mo na sabi yun.
4: Yung pokpok, actually, yun halos ganun din naman po ang ginagawa dun sa operation sa clinic, yung dorsal slit. Kasi, kumbaga, hinihiwa lang po yung taas na skin, di ba? Para ma-expose yung glands. Ang difference lang, pag nasa clinic ginawa, kung ano yung hiniwa, itatahit siya ng maayos para mag-ilom yung sugat.
3: Pero
4: pag pokpok kasi wala nang tahi, ilalanggasin na lang din yun ng ano, di ba, dahon ng bayabas.
3: Pero,
4: pero in effect, parang ganun din po ang ginagawa ng pokpok at ng doctor, ng surgeons.
3: Ayan. Tawa ng tawa si engineer dito, tsaka si Eman. Mukhang mga pokpok to. Di ba? Teka muna, may yes, Doc, go ahead.
4: Meron po pala, in some cases po, sabi ko kanina, ang circumcision is an elective procedure. Kumbaga, hindi ito emergency, hindi ito required procedure. Although, meron po mga conditions na ina-advise namin magpa-circumcise ng early yung mga bata.
3: Yes.
4: Meron tinatawag po na may tinatawag po na condition na phimosis.
3: Uh-oh.
4: O kaya, ang description nito, masikip po yung lagusan ng ihi. Uh-oh. Kumbaga yung balat na na tumatakip po dun sa ulo ng ari ng mga pasyente, masikip yung butas.
3: Oo.
4: No? Diba? Yes. Yung kadalasan po, yung balat ng ari, dapat mahihila po siya beyond the ulo, the glans penis. Kumbaga mahihila po. Tapos mababalik din.
3: Yes.
4: In the condition called phimosis, napakasikip po ng butas, hindi po mailalabas yung ulo ng ng ari ng pasyente. And that one, gaya din sabi ni Pao kanina, nagkakaroon po ng mga recurrent UTI yung mga bata. Kaya,
3: yung pala, no? Ayun.
4: To reduce the life.
3: Oops.
4: Likelihood of getting recurrent infections, ina-advise na.
3: Opo. Yes, Doc, go ahead. Ina-advise nyo na po na.
4: Yes, ayun po. In those conditions, ina-advise namin na mas magpatuloy ng mas maaga or at a younger age sila tutuloy.
3: Yeah. Ano bang tamang age? Kasi eto, Doc, may question. Bakit po may dalawang beses nagpapatuloy? May case po kasi na gano'n ang nangyari. Bumalik siya. Uy, ang hirap nun ah. Dalawang beses tinuli. Ano yung pumalpak yung unang tuli? Baka umikli na yun, Doc. Di ba?
4: Hindi naman iikli yung penis kasi yung balat lang naman po ang ginagalaw or ginamanipulate during circumcision.
3: Okay po.
4: However, usually kunwari nagkaroon ng mga complications kagaya ng infection o kaya hindi naghilom ng maayos yung sugat, yun po yung mga possibilities siguro na pwedeng
3: yes, Doc.
4: Bumalik or yung unang circumcision. To redo the procedure, kailangan pong ulitin para mas maayos po yung itsura.
3: Oo. Pero siguro kung urologist naman ang gumawa, di ba? Hindi naman siguro ganun ang mangyayari. Baka yung mga nasa gilid-gilid nga or yung mga tinatawag nga na pokpok ang gumawa nun, kaya kailangan niyang ulitin. Di ba, no? Doc Pao and Doc Joshua?
19: Yeah.
3: Mm-mm. Ayun. Wait, batiin natin. Yes po, Doc. Go ahead.
4: Mas maganda po na ginagawa yung procedure by a qualified doctor.
3: Yes.
4: Tapos sa environment, malinis din, sterile environment.
19: Malinis dapat, yes.
4: Mm-hmm. Instruments, no?
3: Tama.
4: Yes, kasi yun
3: tama.
4: Yung mag-reduce, yun yung magpapababa ng tsansa na pumalpak or magka-infection, magkaroon ng komplikasyon,
3: tama.
4: Magkaroon ng pagdudugo, no? Para isang procedure na lang, hindi na kailangan ulitin.
3: Paulit-ulitin, di ba? Kasi kawawa.
19: I have yes, go ahead. Na question.
3: Okay, sige.
19: Since nandito naman si Doc Joshua, I would like to, on a different note, I would like to ask the impact, no, or disadvantages of not having circumcision and then you are already at your senior years. Is there basically any studies correlating not being circumcised and having CKD, chronic kidney diseases?
3: Kidney problems naman. Yan ang gusto ko malaman. Mm-mm.
4: Oh, sige. Mukhang unless po meron kang ibang mga comorbid conditions, yung adult patient, usually being uncircumcised does not correlate with kidney disease.
19: Okay, okay.
4: Unless yung uncircumcised state mo, yun yung nag-predispose sa'yo, kunwari, nagkaroon ka ng cancer from being uncircumcised, that can lead to CKD. O kaya, kung uncircumcised ka, nagkaroon ka ng recurrent na urinary tract infections. Yun.
19: Mas malaki. Chronic UTI, pwede yun?
4: Yes.
19: Uh-oh.
4: Pwede siya magkaroon ng correlation with chronic kidney disease. Pero yung direct correlation from uncircumcised penis into CKD. Wala po.
3: Ah, ayun.
19: Okay. Thank you.
3: Ayan. So, naku ha, yung mga hindi pa ho nagpapatuloy dyan, samantalahin nyo na, no? Yung mga parents, ha, habang nakabakasyon ng mga bagets natin, you have ample time para po circumcise ang ating mga bagets. Yung recovery kasi, di ba, nasa bahay lang sila, no? Hindi sila mapipilitan lumabas. Ayun. Okay. So, Doc Yabut, bago ka namin pakawalan, ano, any announcement from the Philippine Urological Association or any parting words para sa mga kabahagi natin dyan, especially sa men's health, ha? Pag men's health ang pinag-uusapan. Oh, yeah. Go ahead po!
4: Yes, tamang-tama po. By next month is Men's Health Awareness Month sa June, no? Kaya meron kaming proyekto sa Philippine Urologic Association, Men's Health Awareness Committee. Magkakaroon po kami ng pre-Father's Day na National Prostate Cancer Screening Event and Check-up. So this will be held on June 13, which is a Saturday. Ano po yan? Alas 8 hanggang alas 12 nung tanghali. Buong Pilipinas, kapartner po namin dito ang mga training institutions, 18 training institutions from Luzon, Visayas, and Mindanao, as well as yung mga private clinics na volunteer centers namin. So in that on that day, magkakaroon po ng lectures, magkakaroon po ng face-to-face consultations and prostate cancer screening doon po sa mga centers na iyon. So, iniimbitahan po namin lahat ng mga tatay, lahat ng mga lolo, lahat ng mga lalaki, pati naman mga asawa at mga anak din. Pwede po kayo magpunta sa pinakamalapit na health centers and volunteer centers para makapag-avail or makadalo, mag-participate dito sa national event natin on June 13.
3: Ah, naku, malapit na rin pala. Ayan, hindi bale. Dr. Yabut, patuloy nating i-anunsyo 'yan and hindi lang ito ang muli nating pagsama, no, ng PUWA dahil tuloy-tuloy nating i-announce 'yan, no, yung inyong activity diyan sa Philippine Urological Association. Maraming salamat po, Dr. Yabut.
19: Thank you.
4: Maraming salamat, Ms. Med and Doc Pao.
3: Okay, so 'yan mga kabahagi, ang ating very special guest for today, ang ating friend urologist from the Philippine Urological Association, Dr. Joshua Yabut. Nako, ang dami nating natutunan. Oo, nag-enjoy sila, ano, Engineer Dave dito, tsaka si Emma sa ating napakagandang topic, di ba? At gayon din kay Mami Cherry Samonte. Hello, Mami Cherry. Thank you for watching. Nagparamdam siya. Sabi niya, hello po, Ma'am Met. Ayan, have a great day ahead po. Ayan. Thank you for watching. Mga kabahagi and Doc Pao, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang Serbisyo Todo-Todo!
19: Todo-Todo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
7: Serbisyo todo-todo.
8: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
22: Sasahim papawid na
23: Professor on Air.
24: Professor on Air.
8: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
24: Professor on Air.
25: Professor on Air.
8: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
24: Professor on Air.
25: Professor on Air.
8: Kasama si Professor Willie Perez.
24: Professor Willie Perez.
8: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
26: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
27: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
28: Online at on

0: ibabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. And, oy, si Mami Rufino Rotoni, nag-message sa atin, may pabati pala siya. Ha? Sige, sige, basahin natin yan. Happy birthday rin kay Eres Faustino. Ayan, Maria Teresa Faustino. Happy, happy birthday sa'yo. Ito, meet ko to sa Torres High School.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Gayun din kay Sir Red de Guzman. Happy, happy birthday po, Sir Red. Si Mami Rufino Rotoni, ang message niya, good morning po, Ma'am Met Idol. Pakibati ng happy birthday ang anak ko. Ay, birthday din ngayon ni John Rolf Rotoni. Happy, happy birthday! Ayan. Naku, Doc Pau, ikaw baka merong babatiin. Ha? Bago natin papasukin si Jade. Go ahead, Doc Pau. Yes, Doc? Ayan, parang...
3: It's the birthday of, yeah, it's the birthday of my dad. I'd like to greet my dad, Santi Santiago. Happy birthday to you, Dad. More healthy years and awesome years. And I'd like to greet also my Irish twin sister.
1: Uh-huh.
3: All right, kasi nagkakapareho kami ng age pag April to May. Irish twin ko siya. Happy birthday, Sally. More power and more blessings. God bless you always.
1: Yan. Happy, happy birthday po. At eto, Doc, papasukin natin si kabahaging Jade Emma Herald ng Surigao. Uy, balita ko. Andun ang bagyo ah. Mga residente sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, isinailalim sa Basic Water Safety and Survival Training. Jade Emma Herald, ibahagi mo na yan.
4: Kabahaging mamet, nasa 30 miyembro ng Motherly Association for River Initiatives Towards Environment Sustainability o yung tinatawag na Marites sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang opisyal nang nakapagtapos sa Basic Water Safety and Survival Training. Ang nasabing pagsasanay ay nagpakita ng mga hands-on demonstration at simultaneous exercise na isinagawa sa baybayin ng lungsod. Nagsilbi itong kritikal na aplikasyon sa mga kaalamang matutunan sa dalawang araw na pagsasanay. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na sa pagkipagtulungan naman ng Philippine Coast Guard Substation Tandag na nagsilbi bilang mga resource person. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao. Saan mong panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo.
1: Maraming salamat kabahaging Jade M. Ahero. Ayan, nakalimutan ko tanongin Doc Pau yung ano, 'di ba may bagyo? Ah, sa gawin ng Mindanao 'yun eh, yung bagyo eh. Pero dito sa atin ang init.
3: Ang init sa Luzon.
1: Super init. Oo. By the way, mga pa-shout out. Sige, batiin natin ang miyembro ng Coffee Bean Team. Ayun, ha? Sila Sister Anna Caballero, ha? Mami Cheryl Samonte, of course, Elaine Cristobal. Gayun din kay Mami Josie Cinto. Ha? Hello po sa inyo. And Doktora Zarina. And gayun din kay Daddy Raymond, ayan, ha. O, si Mami Chi din, and Mami Ness, ayan, mga member din yan. Pero hindi ko pa sila na-meet sa Coffee Bean Team. May history ang Coffee Bean Team na yan kasi. Ayun. And Doc Pau, alam mo ba? At mga kabahagi, ha? Mga kawan, ha? Patuloy pong pinalalabas dito sa ating 1FM, ang Balabagan. Every Saturday yan, mga kabahagi, ha? Mapapanood din po sa ating YouTube channel kasama ang ating celebrity kabahagi na si Tuesday Vargas. Ayun. Hindi ka pa kasi na hindi kayo nagka-tempo dito Doc Pau eh, no? Ayan,
3: wala
1: si
3: pa kabahagi.
1: Kabahaging Tuesday lagi dito. Kaya special thanks din pala sa PhotoX Media capturing extraordinary moments kasi sa mga naghahanap po ng photography, media service, i-check nyo po or i-follow ang PhotoX Media. Again, Antabayanan, ang Balagbagan this coming Saturday. Of course, Saturday din yung Professor on Air ni Professor Willie Perez. Ayan, ha? Oo, mga kaalaman.

0: licensed Vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Isang gwaldong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro, silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
7: One FM.
4: This song is brought to you by Liveraid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liveraid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Clos, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, Clos, Zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Grabe ang init.
9: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalun admitin tila nga na taanak mo.
5: Ay no, malagsakit met lang dahi ta.
6: At di ubing na aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 caps and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
17: Tuhod. Siko. Baywa.
18: Aray!
17: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, magat na yung, ano, niya, yung kinalabasan ng ano, nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra!
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
18: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
20: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
5: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1 FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
12: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nagsalon admitente lang nga na taanak mo.
15: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
16: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
20: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
21: Ang batang lagundi, Plemex!
22: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.

0: 1 FM.
1: One OPM Wednesday, right here on 1FM 96.1.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita. Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: For liver health, level up na! Liverate Pro!
15: Silimarina!
14: Multivitamins pa!
15: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
14: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
15: Liver up na! Liverate Pro!
12: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
15: May silimarin,
12: may multivitamins pa.
15: Yan ang Liverate Pro.
12: Tulong sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
12: with Liverate Pro.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
18: Mahalagang paalala,
17: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: You're so sick.
11: Are you talking to me?
0: Yeah!
8: One.
0: Ladies and gentlemen,
8: all systems are go.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tuhod! Siko! Baywang! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balikan ang nakasanayan, buhay ng kasaysayan. 1FM's Classic.
10: So, being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
12: This song is brought to you by Liver Egg Pro.
13: May silima rin na?
12: May multivitamins pa?
13: Yan, ang Liver Egg Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay?
13: Liver up na tayo
12: with Liver Egg Pro.

0: FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
6: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita. Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po.
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1 FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the building unit San Roque Tarlac, Sigo First, Kapag.
7: Panagad, may Plemix Capsule.
8: Name of Plemix Forte. Consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix.
10: Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakasukasuan.

0: kakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa ka na ba for a smarter and more wise home, Kamega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
2: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.
3: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: It is now 2:45.
4: This time check is brought to you by Saline Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Saline Plus araw-araw.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
8: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit met lang dahito.
10: At di ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Saline Plus, araw-araw.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tuhod! Siko! Baywang!
18: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarina plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult detection at lungsatay. Liveraid pins pa. Liver up na tayo. With Liveraid Pro.
20: Ikaw ay edad 5 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na sulat. Katarata.
21: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat...
22: ...ng anak, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
23: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. One FM,
1: 1FM. 1FM.
2: It is brought to you by M. Lulier.
1: M. Lulier.
2: Tulik is brought to you by
3: Lit. First time ML Quick Cash Loan customer. No advance interest for the first month.
4: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
5: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTE 248973, series of 2026.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
10: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nanakaw ng kuryente o ay hatid sa inyo ng kuwan.
11: Rice flour palaban sa iba't ibang kanang katawan. Sakto on the go. At mayaman sa mga natural. Korean Genesis. Tina. Moringa. Buwa mermaid. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangalahi. Rice plus herbal capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
12: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
14: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
14: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
19: Grabe ang init.
20: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Sa panahon ngayon, mahalaga ang bawat piso. Cobra Energy Drink na debote. Bote na lang, 18 pesos SRP lang. May vitamin D at zinc. Available in original, citrus and strawberry flavor. Cobra Energy Drink, 18 pesos SRP lang. Bili na sa inyong suking tindahan.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So, being sponsored by M. Lulier.
10: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: You're only 1FM.
2: 96.1.
1: Kabalin!
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: your only one FM.
1: 96.1.
0: Kabalin!
2: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

0: Drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Maraming po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
6: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
9: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silima rin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: One FM. This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
11: Song being sponsored by M. Lulier.
12: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
13: The following song is brought to you by iBerry.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga suki, order na!
2: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
1: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po.
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
8: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata taas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Jesus Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basalagundi, Plemex.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: 1, 2, 3, 4!

0: mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Nagsalon admitin tila nga na taanak mo.
6: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
7: At ti ubing na aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus. Araw-araw.
11: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam. Para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
12: Mark Stevia Food Supplement.
11: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
12: Mark Stevia Food Supplement.
11: Another product of JMAR Marketing.
13: Mabibili mo na
11: sa inyong suking tindahan,
13: groceries,
11: supermarkets,
13: drugstores
11: at butika
13: dito sa inyong lugar.
14: Pabili nga ito.
15: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan, sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by
5: Liverate Pro.
4: May silima rin na?
5: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
5: with Liverate Pro.
6: Kmar, Tudo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Mga suki, order na!
14: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
15: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
0: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang.
11: Kaya ko pa.
0: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
3: This Pasong is brought to you by GenC Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
4: This song is brought to you by Liver Egg Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Egg Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liver Egg Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kapiling nga ito.
2: Patala, mahal naman. Ang bente na lang.
1: Naman ito.
3: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Paalala ng NGCP sa mga magulang at lokal na pamahalaan. Huwag hayaang magpalipad ng saranggola ang mga bata malapit sa mga transmission lines, tore, substations at iba pang pasilidad ng NGCP. Ngayong summer season, patuloy ang pagdami ng insidente kung saan ang mga saranggola ay sumasabit sa linya ng kuryente o kaya'y pupasok pa sa loob ng substations. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring magdulot ng tripping, unscheduled power interruption at panganib sa kaligtasan ng publiko. Hinihikayat din ng NGCP ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng anti-kite flying campaign upang maiwasan ang aberya sa tuloy-tuloy na pagdali ng kuryente at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Paalala ng NGCP, ang ganitong mga gawain ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Obstruction of Power Lines Act. Muli, para sa kaligtasan ng lahat at tuloy-tuloy na dali ng kuryente, makiisa at sumunod sa mga itinaktang batas at alituntunin.
8: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap mag Celine Plus araw-araw.

0: bago lumabas ng bahay? Ako at ang mga anak ko? Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 6 o'clock.
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Igago, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
10: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4.
11: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
10: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
13: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 days, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
12: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
16: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Sa panahon ngayon, mahalaga ang bawat piso. Cobra Energy Drink na debote. Bote na lang, 18 pesos SRP lang. May vitamin D at zinc. Available in original, citrus and strawberry flavor. Cobra Energy Drink, 18 pesos SRP lang. Bili na sa inyong suking tindahan.

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May Celine Marina,
3: may multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay,
4: liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Nagsalon admitente lang nga nataanak mo.
7: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
8: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
15: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
16: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
15: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
16: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
15: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: You're only one.
1: You're only one.
2: You're only one.
3: One FM. You're only one FM.
4: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan.
5: One FM.
0: One FM. You're only one.
4: We, One FM.
6: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
7: It's 6:30.
8: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng katay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng katay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata taas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
13: To rise above challenges.
16: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
13: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
13: With the right minerals.
17: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
13: Summit Natural Drinking Water.
18: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
19: Mga suki! Order na!
20: Bilang tindera, every peso counts! Non-stop pang pagluto para extra kita!
19: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
21: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Pa-order pa po!
20: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
21: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan!
24: Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
25: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
24: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
27: Grabe ang init.
28: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa Mega Deals at Big Savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na! Tayo na! Tara na! na dito sa First Mega Saver.
0: Kayo kidinig sa 1FM.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
8: This song is brought to you by Alaksan FR, ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.

0: Sig, pinakbet, kare-kareb.
1: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
10: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
11: At ti ubing nga aglang langanga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus, araw-araw.
13: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
4: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
14: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rito, wala kang

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Pabili nga ito.
5: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit mat lang dahil ito.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
15: This song is brought to you by Liveride Pro.
16: May silimarina,
15: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liveride Pro.
15: Tulog sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liveride Pro.
17: Song being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa Alibalado Tunay Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan ng mga muli sa ating po namang paladudunan. At din syempre yan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623, yung ating mga numero na pwedeng po ninyo tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po naman programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin,

0969-226-9623 yung adin po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung adin po namang numero, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung adin po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adin po namang paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwede ninyo tawagan sa ating po naman programa mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Merlin Domingo po, taga Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Merlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay, ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga 3 buwan pa lang po, kuya.
0: 3 buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po.
0: 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami si kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang sip po yan ba? Ang kanyang may marami siyang bukol sa may loes niya, tapos dito sa may tinga niya, kuya boy, yun, nawala kuya boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oh kuya, 1-6 na, taon pa lang siya kuya.
0: Ha?
1: 6 na taon pa lang siya.
0: 6 na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon,
0: very good po, very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din po. Pati sa katawan, may bukol po ako sa jeep, ako sa likod.
0: Opo.
1: Una, sakit ka katawan kuya po eh. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Yun. Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paa ko kuya po, nagmamanas ba? Masakit talaga.
0: I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po,
0: very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya boy. Tapos yung sakit din po, kuya boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Malaki. Nawala yung bukol.
1: Oh, kuya. Yung lang anak po na marahin. Oh, pagkasalamat, kuya boy. Talaga, yung ako ko lang. Marami talaga paliok niya. Malilit na para yung itlog ng butiki pa, kuya boy.
0: Ganun. Ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, hindi siya gano'ng makalaskat. Kaya doon ko ba, kuya boy, sabi niya sa akin, sakit akong mataas. Gano'n mo siya, masakit akong paa. Bakit na? Ewan ko, mapilay-pilay talaga sa kuya boy. Pero di pa kami nag-inom, kuya boy, ng rice coffee. Tapos, no, siya kuya boy, anak, sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makin sa radyo. May, palit ka ng coffee rice. Anak, si kuya boy, magpagaling. Maraming sakit. Anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, kuya boy, namin sa ito.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante so, mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, pagbaka na lang, love, subukan mo bumili, baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may kamay niya.
0: Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si tatay, para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po, nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo, nanay, sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan po na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya. Hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay, sa lahat po ng mga kuha, magpalit na kayo, magpakinom na kayo na coffee na talaga. Efektibo talaga ito.
0: Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po, Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon, tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: Oh, Kuya Boy.
0: Yes. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless.
1: Bye-bye po, boy.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Alright. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At din ang ating mo namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand, mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po yung magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating namang produkto, mga kaibigan. Ay, dyan tayo sa radyo natin Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin Buwak, Marinduque, tayo po'y napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandiyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa atin po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. Alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa atin po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Lilia.
0: Ano po?
1: Lilia.
0: Lilia. Okay po. Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na? Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, kasi na, wala po na hindi na ako nilinerbiyos.
0: Nanay, pwede po bang, pwede bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Opo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nininerbiyos.
0: Hindi na kayo nininerbiyos. Dati po, Nanay, nininerbiyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung dibdib ko.
0: Kalabog-kalabog yung dibdib po ninyo. Pero ngayon, nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pagiinom po nito?
1: Opo. Ay, tanong ko lang po kung saan ka merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, wala ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ganun po.
1: Po kaya nakakabili.
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala naman pong tinda.
0: Wala ito naman.
1: Tinda nila. Mga markup ang agenda nila.
0: Hindi ko po 'yun alam. So Nanay, nandiyan po sa tawag dito sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee.
1: Papa.
0: Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayabas, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgus, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Katanawan, tapos po yung Mulan ay bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po nanay, titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po nanay ha. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po. Yung lang pong generic at sa Carlos.
0: At yun lang pong dalawang yun?
1: Apo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Nabit
0: na meron
1: sa Carlos
0: Offer,
1: sabi, wala pong dumadating.
0: Sige po nanay, noted po yan. Sige po, sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalang po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po po, bago magkatanawan, Quezon.
0: Yun po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar, Lucena, Pagbilao, Tayabas, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Katanawan po nanay, malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dong mag-order ng ating po namang rice coffee o kayo bumili doon po sa Katanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee. Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakium Store, Gilbert Store, Crispin Store, Richel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad ito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon sa dyan po sa inyo sa San Francisco para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay?
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po kumbaga malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo, mabili din po ang rice coffee dito.
0: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: Apo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Apo.
0: Okay po nanay. Tapos nanay, kapag halimbawa nanay Lilia na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako nanay.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay. Salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat po. Okay po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating palatudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po? Ha? Dapat po meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa ating po namang sabon. At meron din

At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat. Bawasan po yung mga dark spots at pigmentation. At labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng ating po namang balat po, mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung ating po namang sabon. Napakaganda po sa ating po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po, ha? Yung paggamit po araw-araw ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po namang mga produktong lalong-lalo ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre ng ating po namang iba pa mga produktong herbal. Gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Hi. Ako po yung kanina.
0: Sino po?
1: Ako po si Marlene.
0: Ah, okay po, nanay. Again, nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po dyan ang mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Ay, talaga, Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po, doon sa Kuya Boss, sa Gagayan, kag-anak
0: ko po.
1: Oo. Ang mag-anak ko po doon, hindi na din taw po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po, nanay. O, basta, ha? Dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, balitaan nyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Meron na po daw po yung sabon?
0: Yes, meron na po, nanay. Itanong nyo na po dyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito, Kuya Boss.
0: Meron po yan dyan, nanay. Tanong nyo po sa mga butika po dyan. Tanong nyo po. Meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oh, Kuya.
0: Okay. Tapos balitaan nyo po ako, ha?
1: Kukoy ko ba?
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay.
1: Bye
0: po. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong awala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 24.

0: 5-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. Classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
3: Good evening. Brace yourself.
4: Ano ba na? I like it.
5: This is the Late Night Show with Tom Robinson.
6: Tom Robinson.
7: Sige na nga.
6: Tom Robinson.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Ala sa mga nagkasakit, sa mga galing ospital, sabayan natin ang pagtumar ng ating Mark Capsule. Siguradong makatutulong po ito sa inyo. Lagi po nating tatandaan, mga kasangga, available to sa mga drugstore, pharmacy malapit sa ating lugar. Pwede sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Mga kasangga natin na ikinig, ang atin pong Mark Capsule, ha? Yung dalawang banig, isang entry po yan sa ating JMAR Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Tandaan po natin yan, mga kasangga. Huwag nating itatapon ang ating mga blister pack at yan po ay kasali. Dalawang piraso, ha? Isisilid natin sa puting sobre at lagyan po ng papel na kasya doon. Doon isusulat ang ating promo title ng ating papromo. Lagi kayong makinig sa programa Kasanggat Kalusugan para malaman po natin kung ano ang gagawin. E-record ninyo, mga parents kong minamahal. O kaya po, mag-like kayo doon sa Mark Cafe Official. I-share na rin ninyo, mga parents kong minamahal, para mapanood ng iba. Naroon din ang mga ibang detalye na hinahanap po ninyo sa ating papromo. Maraming salamat at malusog na umaga sa ating lahat.
1: JMAR, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Si Kasanggang Enjimar Camoyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
4: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentano.
5: Opo, si Deo Omentano dito po sa Barangay Amalong in Infanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
6: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: si Kasangkang Angie Marcomonias dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay sumahimpapawid sa loob po ng ilang minuto sa ating programa Kasangkat Kalusugan. At nawa po kayo'y maging malusog, mga parents kong minamahal. Ha? Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At...

At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Nakasama natin siyempre naman sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nadyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para sa ilang research, mga kasangga, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang yung lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusob sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: pinapakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: 1FM 1FM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to

0: Di pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
5: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimari na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
4: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
5: Maximo Dimag, Hilar Village, Lastinia City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng JMR Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
4: Kasangga lahat ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated
6: ay mabibili na
4: sa Shopee
6: at Lazada.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: The right hydration matters.
17: To perform.
18: To win.
16: To rise above challenges.
19: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
18: With the right hydration.
16: With the right minerals.
9: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
16: Summit Natural Drinking Water.

0: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
1: Mga suki! Order na!
2: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
1: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
3: Saglit ulit? May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kareb!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga suki! Order na!
2: Bilang tindera, every peso counts! Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
1: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
3: Saglit ulit? May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kareb!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
8: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4! Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay! Narito na! Ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! 2 empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
11: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
13: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects. Sige lang.
15: Kaya ko pa.
13: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
16: Mellow Thursday.
17: Mellow Thursday.
16: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
17: DJ Rico.
16: On 1FM.
18: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
7: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
19: This song is brought to you by Liver Egg Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Egg Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Egg Pro.
20: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: Drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.

0: Panahon ng boogie at simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
3: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Naku, sakitin din yan.
9: Ach!
7: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.

0: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Naku, sakitin din yan.
4: Ach!
2: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
8: Mga suki, order na!
9: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kareb.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For new Alaksan Extra.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Kaya pa, ganyan!
17: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
18: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang liwanag sa dilim.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Grabe ang init.
10: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala na
11: ng mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!

0: It is now 8 o'clock.
1: Time check brought to you by Novelino. Pour out what's special with Novelino, my wine and only.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This time check is brought to you by San Big Light. Live light, drink light, San Big Light.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang healthy naman ng anak mo.
15: Naku, sakitin din yan.
14: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
18: Pabili nga ito.
19: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan.